0: inyong krimen nga nahitabo diri sa atong probinsya sa Bohol, balita, dali kayong nakuha sa stream media sa ABS-CBN na balita dayon. Oh, nga na ba? Deka, samantalang kanang dagko kayong mga linibuh ka mga kilo nga mga siyabo, dugay kayo gibalita sa ABS-CBN?
1: 11 billion ang total ato partner.
0: Ano na tingala ko? Manibuta ka. Wala ko'y dautan nga gikuan ba? Pero nganong dali man kayon lang ibida og dunay mga maot nga mga panghitabo diri sa Bohol. Mao na akong concern.
1: Pero akong klarohon nga dili mahal ang Bohol kay gipamatud-an na sa mga turista nga atong gi.
0: Ako lang gisample na usa. Ngano sa gagamay aning Bohol? Nganong idungog man dayon didto nila nga mauna ang Bohol?
1: Na timingan.
0: Mao na akong natingad-an lang. Ngano? Ngano nga ang ilang mga mata nakapukos diri sa atong probinsya sa Bohol?
1: Katong buti mo pasabot katong tulis nga nahitabo diri sa Tubigon gamay ra to kun ikumpara sa katong mga nasakmit nga drugas.
0: Oh, dagko kayo.
1: Naas eroplano katong nas barko.
0: Ulahi kayo ang pagbalita sa ABS-CBN. Samantalang ang gamayng tulis diri sa Tubigon, updated kayong ABS-CBN nagbalita.
1: Una pag itong niingon nga ngano kuno nga migawa sa kuan?
0: Maunay akong natingadan. Nga mura ba
1: ikaw may una ga expose atong drugs. Yunhan man imo ang mga dagkong.
0: Ayun na to ABS-CBN kay wa man sila. Samantalang ang gamay kayong tulis diri na hitabo sa to unya. Og sila pa isolated naman jud kayo to. Na hitabo. Maura man gito pila
1: isolated pero nakita silang correspondent mo to ni abot dito.
0: Dili man to, di ko mo to og correspondent, nakakita ra to sila. Asa? Kay murag nag-viral to siya sa social media. Nag-viral ba mo tong ilahang gi-pick up?
1: Pero diya sila interview.
0: Wala
1: sila interview.
0: Pero miingon sila nga lisod ko no i-identify matod pa sa kapulisan sa Tubigon.
1: Na-interview lang kapulisan sa Tubigon.
0: Siguro, basi naka-interview sila or nakapangutana. So kana lang ako ang nabantayan ba? Amo tog nakabantay ba mo? Mura man og naay something wrong.
1: Pero dili lang nato single out ang kana nga
0: di mamaot man gud to partner kay gibalita man gud nila. Gibalita nila so makaingon ang mga tao nga naminaw adto sa gawas sa Bohol. Grabe ning Bohol dai no, mahal pa kaayo, di pa safety, grabe tulis. Nga na ba?
1: Di lagi mahal ka.
0: Mao lagi ang ilahang nadunggan. Yon bitaw ko nimong mao lagi ang gidungog sa Manila. Wa man sila ka aridre, wa man sila ka hibalo.
1: Oh, lagi nga kanang gidog sa Manila. Ato pa na i-correct nga dili mahal kay. Inaanay daghang mga tao.
0: Sumaw na nga.
1: Naka-timing lang sila tong mahalon kay 5-star hotel.
0: Makaingon na ni mga tao. Sa man ning bol, ato pa di gid safety. Pero man kaingon ko ba nga sa man ning mga balita nga nang gawas dito sa kauluhan murag gisingle out naman ta aning mga bulanon.
1: So ang ilang gibalita kadto pang mga insidente wala nila gibalita og unsay mga nindot nga naas Bohol.
0: Ang gibantayan nila mga maot tanan ba? Maot nga mga balita. Nga di sila mo balita sa mga nindot kayo nga mga panghitabo diri sa atong probinsya sa Bohol. Tempo sa may nindot.
1: Ha?
0: Sa may nindot. Unsa lagi?
1: Unsa may gusto nimo nga nindot?
0: Kana pag open sa Wilshire.
1: Unsa na? Happy to open.
0: Ha?
1: Nindot na.
0: Nya.
1: Hinahina na gibalik ang mobalik ang tourism.
0: Kini pag-promo. Pag-promo sa mga akomodisyon.
1: Ang atong provincial government nangandam na nakig-meeting na sa mga stakeholder unsaon pag-prepare may tungod sa kining pagbalik sa turista unya dugang biyahe sa mga abyon ilang giplanuhan na pag-imo sa Bohol. Mao na mga nindot.
0: Dili gin lay api lagi og balita. Selected sila ba katurang mga maot, ang ilang mahal, tulis, kawat sa kampana.
1: Ingon bitaw ka kanang ka-viral. Wa man mag-viral pa ng mga mayong programa sa gobyerno. Subawa pa nila na makuha.
0: Katong kawat sa kampana sa lubok. Gibalita gyapon si Bisbin.
1: Kay kampana man.
0: Nasainan ka na? Tanan ba? Tanan mga gagmay nga mga panghitabo nga dili maayo diri sa atong probinsya. Dali kayong ibalita dito sa stream media.
1: Katong pong pano?
0: Ha? Samot na!
1: Nabalita to?
0: Samot! So, mao na ba? Samantalang ang mga maayo nga mga kalihukan diri sa atong probinsya sa Bohol, di na ibalita? Ikaw balita ba?
1: Ako nag-mention lagi. Unsa
0: pa?
1: Ako nag-mention nung sa
0: mga... Usapay mga kalambuan rin sa atong probinsya? Ibalita na!
1: Huwag na, sige na, nagbalita.
0: Sige na.
1: Huwag, magkaminaw.
0: Ay!

0: De, nakapokus ko sa aning mga kuan lagi. Nakabantay man ko. Ambot ka mo og nakabantay mo, pero ako mo na ako nabantayan. Mauna nga ang mga tao gawa sa Bohol, maot ba ang ilang impresyon? Tungod kay ang ilang mga nabalitaan, pulos mga negative. Samantalang daghan kayong mga positive nga naadres sa tua, di nila balita.
1: O di sa maragod po na silang nadungog nga, imingon silang mahal ang Bohol, pero wala lang sa katod asay mga barato. Ikaw, kapitaw, gamin na, barato kayo na dahil ilakon.
0: Kagabrayan. Oh. Nag-promo na ganing mga akomodisyon, dre, kalambuan, dre, sa unang distrito.
1: Wala lang na sila katood.
0: Oh. Dre, siguro sa unang distrito, mahuman siguro ng tuiga, murag tanan na siguro ang barangay na ay covered court.
1: O, muna inindot. Oh. Kay karon mismo, ongoing naman ang pag-implement sa mga project. Mga infra project ni Congressman Babayab, no? So
0: Bumantan ay balita unta na nila.
1: Dugangan pa na next year. Musabot na kadaghan. So matuman na tong mga pangandoy sa tong mga kaigsuunan, no? Sa tagibarangay nga nana sila yung mga covered court, nanay mga ang mga eskwelahan, nanay mga dugang classroom. Balag kuwang magtutudlo.
0: Baltasar Ilman, salamat kayo sa pagpaminaw.
1: Oh, napag-inindot partner. Nga kuan kining gipangitaan na kunog paagi.
0: Ang unsa man?
1: Ang congestion sa Galyares Hospital.
0: Gipangitaan ng pamagi.
1: At least nindot na siya. Nga na ni action ang atong gobyerno.
0: Oh, nang nindot kayo na tong Tibok Visayas good. Ang Bohol ra mo na ay pinaka high-tech nga hospital.
1: High-tech. Mo na gipangitaan ng paagi nga.
0: Di lang mudawat tong mga pasyente pa.
1: Ah,
0: mudawat man pero
1: congest sa Galyares Hospital.
0: Oh, mudawat man pero piliin nun pa kay wapay doktor. Wapay doktor.
1: Di, anay mga doktor, wapas yung graduate.
0: Anay mga doktor, pero dili pa nila kaya ang tanang sakit. Kanang, giingon nga, tanang sakit, tambalan, talagsara ang maminteryo. Okay, Baltasar Irman, walay problema. Ako anang na safety ang imong nabilin nga gamit dire.
1: Naday gamit na bilin.
0: So, na.
1: Masama na, na-analyze it.
0: Ang iyahang pinaka-ngilngig na sandata na bilin. So, mauna, no?
1: Nakapagawas so, na kasi mong gibate ato.
0: Di, nalain lagi ko. Nalain ko ba? Kay ako, lahi man ko partner kay mag... magbantay ko ba? Kung kining mga gagmay nga panghitabo, dali kayong pick-upon ining mga dagkong mga media outlet dito sa kauluhan.
1: Oh, anya ang mga gagmay.
0: Amdi gani, ang mga gagmay nga panghitabo diri ba nga
1: ang mga dagkong hitabo.
0: Oh, dili nila pick-upon.
1: Mga nindot.
0: So mauna nga ang mga tao, manang nanon yod, nanon nga ingana na ang Bohol, mahal kay katulad akong nahinabi. Insya nga kahit sa buong Maynila, sir. Ang pinag-usap-usapan talaga nga mahal ang Bohol. Diha ko nakuan ba? Diha ko binuhang man
1: eh. Tama yan. Iba talaga yung Bohol magmahal.
0: Nga na tanong.
1: Iba. Ganun, tama
0: sunod, yan. Sunod.
1: May narinig mo, iba talaga yung mga Bulanon magmahal.
0: May sunod. Ako gitong ingon.
1: Mga ano na siya, bakit? Eh kasi, yung mga Bulanon, loyal at saka honest yan magmahal.
0: Sunod. Sunod, ako na gitong ingon. Oh. Saan to? Kasi sir, iba talaga magmahal ang mga Bulanon. Lalo na, yung mga pangalang Dani. Yung may mga pangalan na Dani, iba yun pag magmahal.
1: Partner,
0: siyang kano, mayong buntag, salamat.
1: Nawatas topic ani partner, ako na may imong gilabahan.
0: Okay. Bitaw.
1: Bitaw partner, balik ta. No? Kana, di, kana magood partner. Di po na to ma, sana, di na to ma, matugkad ba? Nganong ingon ana ang ilahang, ingon ana po ilahang direksyon siguro sa, kwan, pagpahibaw, wa man lang sa kahibaw, unsa lagi mga nindot po ng mga balita
0: nya,
1: sa Tuas Provinsya Bohol.
0: Nya, napo ko niya ba sa social media? Empleyado ni siya sa gobyerno, nakugranggo, po si Diya. Nga no, man yung kununing mga Bulanon.
1: Pero Bulanon,
0: tabulanon ko siya. Nago na trabaho sa gobyerno.
1: Okay, unya.
0: Hilig man kaayo mag-post og mga pangdaot sa Bohol. Mas malipay man hinoon sila nga mabad record ang Bohol. Goal si dia. Sakto po bitaw. Ngano man po? Ngano man gyud po nino nga kining mga bad nga mga balita? Mo may ganahan kayong inyos?
1: Mao man gud mo, gunay mo viral partner.
0: Ayaw! Ha? Bisag ikaw mismo. Naa ka diha maapil na pagkadaot ng imong kuan. Ala, news lang gihapon. Ha?
1: News lang gihapon.
0: Dapat unta positive da nga kitang mga bulanon mismo.
1: Importante.
0: Masakitan ta ta ba og sama nako. Nasakitan ko partner nga nagtan-aw nga. Kusa naman ang ibi-isibiin? Kagamay ining tulis nga nahitabo sa tubigon? Gidaginot pa, samantalang ka na mga dagko kayo mga pangitabo sa atong nasod, nga may kalambigitan ang tanang katawang mga Pilipino, taguan man?
1: Di, wala man ang tagu. Unauhay, giwahay lang nilang paggawas.
0: Kay nagpaabot pag script.
1: Kay gapaabot sa daily script sa resulta.
0: Sa resulta. Kay da, grabe pang gama-gama o gunsao nilang sali na lang ta, kay lisod na.
1: Ayun na lang.
0: Kunya, ang resulta ra ba kuno karon? Ang resulta ra ba kuno ato karon? Kay kuan. Kato kuno mga siyabuha para kuno to sa Mindanao.
1: Mindanao.
0: Kuang na lang ingon nga Dabaw ang order.
1: Nganong iapot, nganong iato mag Mindanao?
0: Ambot nila oy.
1: Nga Dabaw. Kabalo ka partner. Kanang kato dai kuno, I don't know, sa news ra ba sira puno sa news ako nadungog partner nga. Siyam diay na siya ka siyam ka ang giabangan atong kuan ba katong katong sana
0: private jet
1: katong jet plane
0: siyam
1: ka biyahe partner
0: sa, nakabiyahe na siya ka siyam
1: dili wa pa nakabiyahe na siya ka pito ikawalo tong na intercept so na usa na lang ang wa pa niya ma-deliver
0: pero wa pod gisulti og katong pito niya ka biyahe pulos ingon adto yang karga
1: wala pod pero possible nga
0: kanto kay og matud panihipi gani dihay nahalin ay nahalin dahil nadakpan sa bu, sa Cebu nga 41 kilos sa inad kana 41 kilos
1: so ingon ana ba og tinuod tong news atong na ako nadungog nga interview man to dili diri sa Manila nga kuan katong katotong I don't know supplier unsa to siya nga kuan dili siya Pinoy siya ni sulti ba kay interview siya nga siyam dai kuno ka biyahe to ang giabangan atong jet plane
0: okay 3.1 million good halos ang abang
1: niya kuan kanang cita ganan niya na ako no kat, na, sa siyam ang pito na humana so ikawalo tong nadakpan na sila and then ang ikasiyam unta wa na kay nadakpan naman
0: so wa na ikasiyam
1: wala na ikasiyam kawalora so posible ikasiya man lahi na pong paagi
0: so pero
1: og tinuod na ba nya ingon adto siyang karga partner grabe ka di nimo ma imagine no unsay kwan unsay nahitabo unsa kay katong nakakanap na ba sa Pilipinas
0: pero
1: kanang gidaghan una
0: mao na diha lit kayo nagbalita ana ang ABS-CBN mas giuna pan lagbalita katong gamayng tulis sa gasolinahan sa tubigon. Kaysa ana? Sainan ka?
1: Una ba di ang sa tubigon?
0: Ha?
1: Una ang sa tubigon lagi pagawas?
0: Una pa halos.
1: Una pa halos.
0: Una pa halos. Unya, magura magutong sa tubigon. Unya, samantalang katong sa kuan, ato pang October 1.
1: Pero dugay ito na pagawas sa kuan, sa media.
0: Munang usahay, di na to kalikayan nga, magduda ta ba? Magduda ta sa usahay ha, ining mga dagkong media outlet diri sa atong nasod sa Pilipinas nga mura og naay something good.
1: Pero atong klarohon partner nga wala kay personal nga kasuko anang mga dagkong kuana.
0: Ah wala. Mayong gani kung naay something good. Basi lang sa atong naobserbahan. Base ra sa atong
1: observation. Ngano kay nganong wa to gipagawas supposed to be sila una og pagawas ato kay tuwa sila ditos duol. Nya giunhan pa nimo.
0: Hasapod ang atong mga kapulisan, ang atong PDEA og bisan mismo ang Malacañang. Ngano? Pila ka bilyon ang intelligence span? Sa NBI, sa DOJ, ni sa atong presidente mismo, halos 4 billion kapin. Siyaro wala sila ana maka. Wala wala ba makuan sa ilang intelligence? Nganong late kayo sila?
1: Wa sila kayo, imposible no?
0: Imposible. Unya karon ra ba kuno? Matod pa. Ha? Kadtog yung katong nag-abang Pinoy si singalan nato. Sa dila ila tong gihingan lan bibot o sa na na sila gitawag ng ngalan
1: nickname ra
0: oh tu, oh tua na sa gawas sa naso dula na sa Pilipinas nakasibat na
1: ganon nakasibat man nga nakpan man to nila
0: dili to mauto na dapat ang gaarkila ba ang gaarkila katong ganigusit adto nga eroplano
1: lagi kato laging nirental
0: oh dili tong kantong kantong Pinoy nga dito na dakpan jud sa eroplano mismo kining kuan to kining way siguro like bitay bitay ang parusa adto
1: nya unsa may yang participation adto
0: ha ngana ni nang gawas karon nga istorya
1: nya katong katong dili Pinoy kay naman toy siyam pa
0: ka bitay lagi ang sa Laos man gud istrikto kay na diha sila ha bitay ang kuan diha ang basta mga drugs
1: penalty
0: oh so
1: dili penalty
0: ina na ka istrikto pero nganong makapalusot pus lag ngana pud kadaghan no
1: pero dili man tugikan diha ni eskwala ra mo so ni
0: ang eroplano gikag Malaysia way karga mao na istorya ha pag-abot ko no sa Laos duna kunoy mga malita-malita nga gustong ikarga kadto kuno mga tripulante dili kuno nila ikarga kay bugat kayo di kuno kaya sa eroplano manang di nila ikarga pero ang tuyo kun la dito sa Laos mo pick up og bip.
1: Beep, may
0: kuna to. Mupikap sila, beep. Pero pag abot ko na dito, mauni siya gitahi nga istorya ha. Mauni siya gitahi nga istorya nga nang gawas. Diha ko no yung mga malita nga nang abot nga gusto ipakarga itong eroplano ha. Karon,
1: so, pag-ikan na ito sa Laos?
0: Oh, dito ko sa Laos. So karon, kantong pilot, di nila gustong ikarga tungod kay bugat ra. Daghan ra. Taon-taon ko no, doon ay mga pulis nga.
1: 541
0: kilos
1: bugat na din ang eroplano.
0: Ano pa may mga malita. So karon, taon-taon ko no, wa pa makarga. Dihay mga pulis sa Laos nga nangabot. Pagpangabot karon, so gi-check up tong mga malita. Pag check up karon, nakita nila nga mautoy sulod.
1: Mga kontrabando.
0: Oh, nga gituhaan nilang so, siyabo. So, pero wa pa makarga, wa matod pa.
1: Si eroplano. Diha kay diha pagutos ubos gi napod tong galinya tong mga malita nya. Eroplano nas taas.
0: Maunay gisulte. Maunay nang gawas ba? Pero karon pa lagi. Karon pa nang gawas. So, kanang mga istorya.
1: Ang pag-uta na kinsa may daghan ang uta na kinsa may tagiya atong eroplano. Ha, di ba kuno na mo katong eroplano gisakyan ni
0: former president? Adili, dili dako man tong gisakyan ni former president. Dili tumao. Peak news na nga mao tong eroplano ha dili.
1: So, dili na mao. Atong klarohon.
0: Oh. Lahi ra gyud, lahi. Layo ang biyahe adto. Sa kuan bi ato? Layo ang biyahe atong layo agud to unya kining oh.
1: Unya gamay ra.
0: Unya kini kay Malaysia Laos duol ra man kay biyahe ana.
1: So okay ra na.
0: Oh, katong eroplano ha dito kaabot dito sa Daheg. Gamaya gud to.
1: Hindi magkaabot.
0: Di ka kuan gasolina adto oy. Di ka.
1: Si mo apit-apit mag mga airport.
0: Atem pa milapas sa ta. Ato sang palutson ning mga pipila ka mga pahinumdom. Mga higala mo balik meg karon taon-taon.
2: Nagplano ka magpatukod og balay? Una kinahanglan og ayos sa imong building. Rad Construction.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go? Ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis ako nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilo manicure og pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises og special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya og mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Jack!

Sulod sa may Drao Central Market. Yes, may papaminaw niyong tanan itong mga pinalanggang listeners nga always naka-tune in sa Kiss FM. Good morning sa tanan and atong mga kakiss diya sa South Cebu, diya sa Oslob, si John Mark and si Reynard and ni Bea Depon nga naminaw karon diha sa La Arena, si Kihor and also ni Sheila Maglahos. Yes, tanang mga taga La Arena, si Kihor, good morning niyong tanan. May papaminaw diya. 8:45 in the morning is a good morning kiss. Yeah, sa tanang mga taga City Square diha, may papaminaw sa tanang mga parking attendant. Good morning niyong tanan. Kiss 102. Good morning kiss.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Okay, ang topic na po nato karon mga pinangga. Bahin sa Spice Up Your Health, the medicinal power of everyday spices. Kabalo ba taon sa mga benepisyo aning mga lamas? Lamas-lamas lang ni kinabuhi pero usa ni sa mga fundamental sa kaayuhan sa tuang lawas. Ngano man ang mga lamas gi-considered nga natural medicine or natural nga medisina. Dili lang ni sila flavor enhancer. Dili lang ni pampalami sa pagkaon. Pero naa siya'y mga biochemical stimulators. Mga tig-activate sila sa tuwang digestive enzymes. Ang atong lawas manggod na mong tayo digestive enzymes. Mupa-improve na sila sa blood flow ang mga biochemical stimulators o mupa-balance po sa atong hormones. For example, kining luya, gitawag na siya pampainit sa lawas. Pero ang luya, kung pag-inom ni mo, mag-ubo-ubo ka o niya mag-hapdos, mag-aslom, imukuto-kuto, but-pasabot na sobrahan na kagamit sa luya. Stop na ni mong luya. Then, how about yung ahos? Garlic. Kabalo ba mo mga pinangga nga ang garlic makapalimpyo ni sa atong dugo o sa ato ang mga kaugatan? Mauna nga, dapat kabalo taon sa ang paggamit ani nga mga lamasa. Ang turmeric, kaning luyang dilaw or dulaw, mutabang po ni siya o pa limpyo sa ato ang atay. Pero, bantayan lang po nato nga di ta masubrahag gamit aning dulaw, kay pwede po ni siya makapadaot sa ato ang atay. Okay. So, pareha bitawan ang tubig. Ang tubig nindot sa lawas pero masobrahan po ta. Pwede po malumos ang ato ang kidney sa tubig nga ato ang ginainom. So, dapat kabalulan ta unsay pamaagi nga mahimong balance lang yun o insakto lang yun ang atong pag-intake aning mga lamas. The Asian Journal of Functional Foods report sa 2024 nga ang mga hamtong nga nag-regular gyud nga nagkaon aning ahos butang nato ang uban 3 times a week, ang uban once a week, ang uban kada adlaw. Kay pwede mo gyud siya isagol, di ba? Sa atong mga salabat ba or sinigang ba or tinola ba kining luya. Kay kining luya man gud makatabang gyud siya for digestion and immunity. Pagsulay gud mo og paggisaan ning tulo kaning luyang dulaw, kaning luyang halang og ahos. Imo na siyang ibutang sa or lutuon sa coconut oil or virgin coconut oil. Murag imo siyang gisahon. Unya pag tama-tama lang, wala ra 10 minutos nga imong or 5 minutos nga imong gigisa-gisa. Imo na siyang ibutang sa ref. Unya kada kaon nimo pwede nimo na siya ibahog-bahog, i-appeal nimo siya sa imuhang mga pagkaon. Situate ang imong gihimo, 20 kaadlaw rata na kutob, ilisin na po na siya. O niya, labi na kung i-ref yun na siya or nakasirado yun pag-ayo nga walay hangin makasulod. Nga sudlanan or butilya nga imuhang gisudlan ang imong gigisa. Nga ahos, turmeric or luyang dilaw or ogluya, kanang tulo mga pinaga. Kana siya, makatabang na siya for better absorption, no? Makatabang ni sa mga gikabuhi, makatabang ni siya sa mga nagbutod ang tiyan. Pwede na siya adlaw-adlawan bahog-bahog. Sa isa ka adlaw kausa, pwede ka mo gamit anak pinaga. Hinumdumi, pag di ka ginabutdan, unya, insakto kay ang imuhang kondisyon sa imong tiyan. But pasabot na kay better digestion. Pag na kay better digestion, dili mo taas basta-basta ang imuhang kolesterol, ang imuhang triglyceride, ang imong blood sugar level, ang imong blood pressure o dili basta-basta na mo taas mga pinangga. Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay galimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength. As you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
6: Come on, let's clap our hands for Jesus!
5: Catch MJ Flores TV live in concert October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV, one powerful night, one celebration of faith. October 14, 7 p.m. Kit sa Bohol Wisdom School Gym, MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
7: The Christian Concert is presented by Bohol Light, B Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Amper, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Coco Farm, the official home of MJ Flores TV.
8: Ikaw lang ako, ikaw at may lain pa.
9: Pastor MJ Flores, also known as MJ Flores TV. Magkita-kita taniyo din ha sa Tagbilaran, Bohol, karong October 14, din ha sa Bohol Wisdom School Gymnasium para sa itong pagabuhaton ng worship experience. Me and the entire team will be there aron makig-uban kaninyo sa pagdaig sa itong buhi ng Diyos. Muna dada ang inyong pamilya, dada ang inyong mga higala, o mag-uban ta sa pagsimba din ha.
5: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care? We do it all. Visit us at Galyara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galyares, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
10: Bohol, get ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
11: Uy pare, nindutag yun sa imong balay oy? Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
12: Uy mare, adturo na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
11: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
12: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
11: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
12: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
11: Sige pare, mo adto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
12: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo ug pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design ug sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.

0: pagkumasa angiogram o angiography.
1: Ay, dako, yung kay kausaban, nakpesting yun ako ah. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mo angioplasty nga gihimo sa cath lab sa Ace Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa Ace Bohol cath lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, anak, sa kinaunahan yun, gikulpa, agyo ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa gyud akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ang bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na may tayong kaugalingon nga small cath lab.
0: Bahay niya ay ma, maayo kiti ay nga maulang imo nga sinati.
1: Maulang inak, maugyod na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod siman na.
0: Aba o pa ba? Maayo kong ingon ana. Dako, kiti nabang na ito ba? Nga naanay catheterization laboratory ang Ace Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa Ace Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Angelina Superloaf. Available in all major supermarkets.
1: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
2: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
1: Silawan daw na ako, mabi? Mmm! Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
2: Maugyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.

0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex with generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa sa pinaka-healthy nga kape karon ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kitakit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Bilderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Genie Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Genie Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina, ug kamunggay. Makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga.
1: Fit and exercise. Genie Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
2: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
3: Wow, mama, bago ni nga wife bread?
4: Oo na, mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
3: Silawan daw nako mabi?
5: Mmm,
3: mapino, mahumok og lamig, yut kaayo.
4: Mao gyud na, perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda ug pangbreakfast adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
6: TJX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TJX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TJX 500.
6: TJX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, housemaid on demand, or even pet care. We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
10: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
11: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool.

0: ato ang lawas. Tama, para layo ta sa bikog-bikog o manggahi ang ato ang mga muscle, ang ato mga buko-buko, abaga, dapat naatay mga pagkaon nga rich in magnesium. O usa sa mga functions sa magnesium, gitawag siya sama like sa calcium, ang magnesium is a natural tranquilizer. Kung mayon ganitag natural tranquilizer, makapareduce siya sa tension or anxiety. Kung grabe imuhang kagubot sa imuhang hunahuna, kag grabe imuhang kabalaka nga di na ka kasabot, di nimo mapugngan nga ni resulta siya nga di ka katulog, dapat kabalo ka unsa nga mga pagkauna nga taas og mga magnesium para nga mawala ni imuhang grabing kabalaka or emotion nga di nimo makontrola.
1: Kung imo atong tan-awon, Doc Bri, dako kay ni katabang ning magnesium, Doc Bri, no, dili lang sa muscle contraction apan sa imong gisgutan, Doc Bri, sa nerve function niya. Kay kining magnesium, Doc Bri, naghatag ni siya crucial role sa pag-function properly sa atong mga nerves. Kay kining magnesium, Doc Bri, no, nganong gikinhanglan kay ni siya? Kay mo influence ni siya sa several key processes nga aron mo function properly ang ato ang neurons or gitawag nga nerve cells. So kung atong lantaw ni ang iyahang pagtrabaho, Doc Bri, kining magnesium mutabang ni siya pag-regulate sa ion channels sa atong mga nerve cells. Nga kining ion channels sa atong nerve cells nga nag-compose og mga protein nga embedded diha sa atong cell membrane nga mao'y nag-controlar sa flow sa ato ang ion sama sa calcium, potassium ug sodium. Nga kini dayong proper regulation ni ining mga ion channels. Kining proper regulation ni ining ion channels, Doc Bri, no, nga essential for generating and transmitting nerve impulses along nerve fibers. Pasabot ini, Doc Bri, nga kining magnesium day mo apektar ni siya sa release og sa pagbind sa atong neurotransmitters nga kini sila mao ang chemical messengers nga mo transmit og signals diha sa atong neurons.
0: Ayan, importante kaayo ang nerve impulses nato mga pinangga sa atong lawas, no, mga signal ni siya sa ato ang mga kaugatan nga mao ni sila ang nag-convey, mao ni sila ang naghatod sa mga information diha sa atong mga kaugatan, sa atong spinal cord, sa atong utok, aron nga di ta magkurog-kurog, mo function insakto, na ay coordination ang atong lawas insakto. Na ay kusog ang imuhang lawas, di nimo mabuhian ang imuhang mga gipanggunitan, makatikang kag insakto, di magkurog-kurog imuhang lawas, o na ay magtusok-tusok sa imong kaugatan.
1: So, mauni ang mga ilahanan nga makita kung kulang ta og magnesium, Doc Bri.
0: Og dali pug ka ma-stress, Doc Bruce.
1: Yes,
0: tinuod yan ni muhang kalawasan, walay gana mo kaon, aside datong nerve problem, no, pwede ka magka kidney stones. Pwede pud ma high blood ang kulag magnesium. Pwede pud ma-damage ang atong kidney, magka heart disease, heart attack, di ka katulog inso insakto, naa kay problema sa hormonal issue, no, labi na sa mga kining gipangregla. Human na na-menopause na, daghang gipang bati, labi na nervous irritability. Na, di juga kasabot si mong gibati. Dali, juga ayo ka masoko, di ka kasabot si mong gibati. Apil po pinangga, kanang patol.

0: EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Ug palit na sa inyong paboritong EXL products. Ug basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Ayat, it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy.
3: So, dito sa diet, Dok Bruce, unsa mga pagkaon nga mga dapat i-incorporate na ito kada adlaw para di ka mawad-an or makulangan sa magnesium.
4: So, mga maayong sources, Dok Bruno, mga dark leafy greens. Makita na ito ni kining mga alugbati, mga ingon, kamunggay.
3: Pwede po ito mukhaon dahil mga mani, ginagmay kada adlaw.
4: O, ang nuts, Dok Bruno, o ang mga seeds, no? Kanang mga peanuts, pumpkin seeds, sunflower seeds, kani sila rich in magnesium.
3: So, kaning pumpkin sa tuwa, Dok Bruce, ang atuwa ni kining kalabasa. So, kaning lisos kalabasa, pwede niya sang lagun. Pwede na ito na igaling sang lagun. Apilo na ito nagkaon, ginagmay. Soya, no? Makatabang po ng soya.
4: Basta mga nuts o seeds, no? Na taas na siya o mga magnesium, Dok Bruce.
3: Apple, mansanas.
4: Okay, mga legumes, no? Mga beans, o mga kining chickpeas, yung mga green peas. Oh. Inala siya yung magnesium, gawasan na taas po na siya fiber o protein.
3: Mao na nga, pilig yun ta, Dok Bruce, pilig yun ang sa katao, kung matagbuntag, musugot na siya pan o kape.
4: Gani, Dok Bruce, ang saging nga abunda kay sa tuwa. Dili lang siya maayong source sa potassium, apa naagya po na siya yung magnesium. So, taas yun po na siya yung magnesium, Dok Bruce, ang banana, Dok Bruce, no? O niya, kining sa tuwa din, hinga, kokwa, 70-85% sa kokwa.
3: Sikwate.
4: Taas po na siya magnesium, Dok Bruce.
3: O, ilang 3 times a day ang sikwate pinangga para di ka diabetison, kay grabe man kayong uban mo gamit asukar, o di ka magka high blood pressure.
4: Kini mga dairy products, o yogurt niya, milk, o napod na siya, mo contribute po na siya paghatag og magnesium nato, Dok Bruce.
3: O sa praktikal nato nga mga panginahanglan, ayo lang gyud pawala og mani, ayo pawala sa dahon-dahon, no daghaman tag dahon-dahon pinangga. Kay based sa study, pwede ta magka-cancer. Taas ang ato ang risgo nga magka-cancer ta kung dili ta mangaon og mga dahon-dahon kada adlaw. Kaog liso sa kalabasa kung nagkurog-kurog ang imong mga kalawasan. So para makakuha tag insakto nga magnesium sa atong ginakaon, for example, basic kayo kining kanon nato ba? Ang uban mais, ang uban humay. Ang imong humay nga gikaon, puti na ba? Di na whole grain, polish na sa kaayo. Wala na sa kaayoy magnesium. Pero ang mais, taas og magnesium. So sa ato pa, kung ikaw ang kaghumay karon, mas maayo unta kadtong whole grain, brown rice, whole grain nga red rice, or black rice. O yan. Basta inantigo lang ang pagluto nga humukon, insaktong pagluto, the best kaayo. Na kung humay nga puti kaayo ang imong nakaon, mao na dapat naa kay mga sudan or mga side dish nga gikaon nga rich in magnesium. So nakagikaon ba pag humani mo kaon? Kaon ba kag isa kumkum nga mani? O ikaon ba kag isa kakumkum nga mga uban nga mga liso-liso? Labi na katong sunflower seeds or lisos kalabasa or pumpkin seeds. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Human pa ni hapon, tagduha capsule kung mahimo, labi na kung taas ka pinangga, tagtulog yun. Ang inumang ang kapsula sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na kung tambo ka. Himo ang investment, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga dili ka maghagop matulog. No, labi na, nagalain ni mo ang kutukuto, nagahangin-hangin ni mong kutukuto, nagaheartburn ka, murag ginaluod ka every morning. Nagalain ang imuhang mga kutukuto kuto kada buntag, ilhanan ba yan na siya nga na problema ang ato ang mga digestion, ang pagpanggaling sa ato ang mga pagkaon. O kung kana siya madugay, og sige ingon ni ana, pinaga, mo create na siya daghang mga sakit, high blood, arthritis, unsa pa'y mga bukol-bukol diya sulod, unsa pa'y mga autoimmune problem, di na ta mo paabot ana, no? Lupus, allergies, ang tinae di ay nga nang hubag, ang tinae di ay nga nang aguba, maoy hinungdan nga daghang gitang bation. So ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni sa pag-digest mga pinangga sa mga imong ginakang

0: hangin-hangin, hantod, muhatag ni sa maayong pagkatulog, maayong pagbawas, inumi lang og daghan tubig. Basta mo inom ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nanagani mga nagkusog hagok nato nga mga pamilya, mga papa natog mama, lulog lola, anak ba nato hala kusog imo hagok, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. So pahinom-dom para nga dili maghapdos ang kuto-kuto while mag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inumi og daghang tubig.
1: Daghano na tong tubig inom, isa ka basong tubig kada inom nato sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung dako kang tao, pwede dagdagan nimo na isa ka basong tubig para nga layo ta sa huot sa dughan. Labi na ka nang matulog nga magputol-putol ang tulog, di ka abot og tulog ka oras makamata, kana problema na. Kay dapat ang pagtulog nimo anang gabi una, dili mo ubos tulo ka oras ay ka pwede mo makamata. Pero apay tulo ka oras pahigda ni mo, nakatulog ka ni after 1 hour, 2 hours, kamata ka balik, dili mapurma, dili mabuild up ang imuhang hormonal system, electrical system, endocrine system, mauna hinungdan nga pati ang imong other system. Kay mo ingon tag electrical system, pag walay insaktong support supply sa elektrisidad, ang tanang makinarya dili mo function pag-ayo. Kung palya-palya ang imong electrical, palya-palya pod ang imuhang uban o ang kinatibok ang makinarya. So ang electrical system nato, number 1, mapurma na siya sa insaktong tulog. Take note mga pinangga. Dili mo ubos dapat tulo ka oras ang imuang straight nga tulog. Mao bito ang pinaka healthy nga pagtulog, kausa or kaduha lang mumata. Sa 8 ka oras nga pagtulog, accumulated na siya dapat. So kung alas 8 ka natulog, dapat alas 11, way matamata, pwede ka mumata alas 12. Unya pag makamata ka, tulog ka balik kay para ma-accumulate ni mong 7 to 9 hours. 7 ba ka oras, or 8 ba ka oras, or 9 ba ka oras. Dapat dili katulog, kaupat ka nagmatamata kada gabi. Kay kung magsigig matamata, mapalyar, dili mapurma, dili mubaskog ang imuhang electrical system. Mauna sa atong mga dear barangays, dear mga opisyales, mga dear nato ng mga pinangga nato ng mga kasilinganan, kung mahimo, kung natay balaod nga alas 10 sa gabi, wala nay video okay, wala nay saba-saba, atong i-envision nga stibok utang adlaw, ang atong mga tugtog sa balay, di gyud unta mo abot dito sa silingan, nga to the point nga di nakatulog sa silingan. Namangoy nagsakit nga bisag adlawan, kinahanglan siya matulog, mupahulay. So unsaon na lang katong mga dikit-dikit kay mga balay. Pero ang solusyon is ang pagdisiplina o ang pagbaton og makatao ta. May lang to ang kanta, gwapo kaig tingog, unya makapatulog ba? Unya ang ikanta, makapositibo kaayo, makapalayo sa away. Labi na sa crowded nga mga barangay, mas diha ang daghang enforcer o mga balaod atong ipahamtang aron healthy ta mga pinangga. Kining mga bata nga magsuroy-suroy pa, magtambay-tambay pas gabi, interbihon gyud unta nato na labi na sa tong kapulisan. Unsay lagihimo, asa ilang maginikanan, interbihon ilang ginikanan, kay kung nagtambay-tambay lang na diha, makahimo or nagkrimen o makahimo or naog kasaba nga mo'y hinungdan sa mga daghang balatian kay daghang di katulog. So ikalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha kapsula o isa kabasong tubig sa di pa matulog o humagpanihapon para di na maghagok matulog, di na maghuot ang dughan, magkinahinig kababa ang imuhang blood pressure o diabetes. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga inig mata sa buntag, gaan ang atong paminaw. O kung gaan ang atong paminaw, aba, di na ta sa puton, makaplano ta pag-ayo, himsog ang atong pangutok, dili ta malimtanon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
2: We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center.
3: Kanto Julius Bake Shop dool sa Gaisano Tibungko, Davao City.
4: Amlita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon.
5: Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364.
6: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
7: Basta healthy, happy! maayong panglawas. Bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas ug panghunahuna.

0: Hikmat EXL Makabuhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapot o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: I have EXL Makabuhay.
4: Basta healthy, happy.
5: May kasabihan. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ayodag pangayo kung unsay mahatag sa nasod sa imuha. Apan ang una daw natong ibutang gyud sa tuang motive, intention, sa tuang desire, or motivation or mindset. Kinahanglan unsay mahimo nato para sa atoang nasod. Matud pa ni late President John F. Kennedy sa United States of America, nag-ingon siya, "My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of men." Dili lang kun unsay pangayoon nato sa Amerika, unsay mahimo sa Amerika para sa tua. Kun dili, magtinabangay ang Amerika o ang Pilipinas o ubang mga nasod, magtinabangay kun unsay mahimo aron mahatag ang kagawasan sa tao. Based sa history, ang United States of America maugyoy gigamit sa Ginoo, maugyoy nakita nato sa history nga mihatag og freedom halos sa tibuok kalibutan. Ang atong kinabuhi mahimong malampuson, malambuon. Ang atong panglawas mahimong himsog, dali ta maulian kung mo-cooperate, mutabang ta unsay mahatag nato sa atoang isigkatao, labi na sa atong kaugalingon. Kinahanglan ang cooperation aside nga blessing man na nay mutabang nato, pero ang mindset nato di gyud ta dapat magsalig kun dili maningkamot gyud ta una sa tanan matag usa sa atong kaugalingon.
6: Ang word of God makita din hi Doc Bryce sa Philippians 4:13. Nag-ingon din hi, "I can do all things through Christ who strengthens me." No, ang lain nga version, "I can do everything because Christ makes me strong." Nindot kayo, Doc Bryno, kini nga text is a powerful affirmation diha sa pagtuo o kaisog. It reminds us that with faith in Christ, naatay gahom to overcome challenges. Gihatag dinhi kanato, Doc Bryno, diha kang Kristo. Dili lang ma-overcome nato ang challenges, kay tanan ma-overcome nato og ang tanan atong ma-achieve ang atong mga handom o ang atong mga gusto. Bisan pa ni Doc Bry, pinaagi kang Kristo, we can endure difficult times. Kining saad sa Ginoo nag-emphasize kanato nga ang kining kusog o kalig-on comes not from our own abilities but from our trust in Christ. Nga ang ato ang kaisog o ang ato ang kalig-on wala nagagikan sa tong kaugalingong abilidad apan diha sa tong pagtuo diha kang Kristo. Ngano diha kaniya? Kay diha lamang kaniya siya ang magahatag o mo-provide sa suporta o courage nato aron sa pag-atubang sa mga kalisod sa tong kinabuhi.
5: Amen. Dapat mga pinangga, nagyutay Kristo sa atong kinabuhi. Kung sugyan ang Kristo sa uban nga pagka-istorya, gitawag na siya manluluwas, Messiah. Kumingon tag Kristo, mingon tag Mesiyas, pinadala na siya gikan sa langit, paingon din hi sa yuta aron nga kining yuta nga atong gipuy-an naay paglaom, naay second chance, naay pagpili ug naay manluluwas, naay manlalaban. Og kana nga Kristo, imo na siyang maila-ila, ato na siyang maila-ila pag-ayo, masuod pag-ayo, mahigala pag-ayo, gani ang pulong sa Ginoo nagsulti, igsuon pagyud nato siya. Og mao na mga pinangga si Jesus Christ. With all due respect sa uban nga mga religion, atong maila-ila ang Kristo niining yuta'a o ang manluluwas niining yuta'a kung atong tun-an ang The Book of Daniel. makita ninyo na sa Biblia, diha gisulti daan, kinsa si Kristo, kanus amawot si Kristo, maunay na kanindot pinanga, nga ang challenge sa

0: ing anak ka ligon nga pamatuod. So basaha ang Book of Daniel, iampo kayo sa Ginoo nga tagaantag kaalam sa atong pagtuon ug masabta nato ni siya. Kaya nga itong kaluwasan pinangga, matag-adlaw nga kaluwasan, nag-agad na siya number one sa atong pag-ampo o relasyon ngadto sa Dios, ngadto sa atong Ginoo. Nag-agad po na siya sa atong pagpaningkamot nga masabta nato, mahibaluta, unsay maayo, unsay kamatuoran. So si Jesus Christ, so ang Ginoo, naghatag nato og paglaom, kalinaw, example, unsay angay natong buhaton, labi na unsaon nato pag-atubang sa mga trials, unsaon nato pag-move forward with faith sa atong journey sa atong kinabuhi. Kung naa kay Ginoo, naa kay direksyon, naman kay sundugon, naay magpahinumdum nimo, naapoy mo encourage nimo. Importante, dili pagbati ang ato ang paundayanan. Kinahanglan, unsay gitudlo sa Ginoo sa kinabuhi. And by faith, ako to siyang tumanon, ako to siyang sundon. Diha makabaton kag kalinaw, diha makabaton kag kaayuhan, diha makabaton kag tinuod gyud nga kalipay, long term gyud nga kalipay, yes, eternal nga kalipay. Sa mga naglibog sa kinabuhi, hinumdumi, pwede ta mo ampo sa Ginoo. Ingnon nato ang Dios, Amahan, tabangi ko, giyahi ko, mailaila nako si Kristo sa ang kinabuhi, ang imong bugtong anak, begotten son. Ug mao nay giingon sa Hebrews chapter 4 verse 16 nga nag-ingon, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Na itrono sa grasya sa Dios nga naghulat andam kaayong mutabang nato. Usbon nato ang mindset nga diha lanta magpaduol kaayo, muhangyo kayo sa Ginoo panahon naglisod ta. Nga watay kwarta, natay problema, pero ato pong himoong ihabit nga ang Dios dili mahimo natong panakibutas. Ang Dios, ang Ginoo, himoon gyud nato siya nga best sa atong kinabuhi. Bisan man diha sa kahayahay, kung panalangin nata sa Ginoo, mindset himoon gihapon ang pag-priority sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay si atong guidance, si ato ang kinabuhi. Yes, kung naglisod ta tungod sa mga temptasyon o mga kaluyahon nato, mga hiwi kinato nga mga batasan o mga kinaiya, mga kagana, mga kailibgon, mga kaibog nato nga supak na sa iya mga pagtambag. Nan ka na, pangayua sa Ginoo nga madaog ni mo ng tanan, pinaagi sa iyahang grasya.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
3: Labanan ang nakakamatay na dengue.
4: EXL All-in-One Skincare Oil.
3: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
4: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
3: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: It's
9: mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay

0: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
1: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
2: Oo na! Mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
1: Silawan daw na ako, Mabi?
3: Mmm!
1: Mapino, mahumok, og lamig! Yud kaayo!
2: Maugyud na! Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.

0: Stay tuned.
1: Wow, Mama! Bago ni nga Wise Bread?
2: Oo na, mao ni ang bago nga Angelina Super Loaf.
1: Silawan daw na ako, Mabi?
3: Mmm!
1: Mapino, mahumok, o lamig! Yud ka ayo!
2: Maugid na, perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.
4: Angelina Super Loaf, available in all major supermarkets.
5: EXL Makabuhay Plus, Panalo Raffle Promo. Yes mga ka-EXL, naatay dakong balita. Apil na sa EXL Makabuhay Plus Panalo Raffle Promo. O ganay chance nga makadaog gikan sa 1 million pesos worth of cash o household appliance prices. Unsaon pag-apil, simple ra kaayo. Palit o participating EXL products, pwede ni mo gamiton isip raffle entry ang tulo ka-empty sachets sa EXL Black Coffee. Unom ka-empty sachets sa EXL 17-in-1 Coffee. O isa ka-empty packaging or blister pack sa EXL Makabuhay Plus capsule. Pwede usab maka-entry pinaagi sa proof of purchase nga nagpakita og at least 200 pesos worth sa participating EXL coffee products subject sa official promo mechanics. Isulat ang imong kompletong pangalan, address, contact number ug pirma sa official entry form. Asa ihulog? Ihulog ang inyong qualified raffle entries sa designated EXL drop centers, participating pharmacies ug retail outlets, authorized distributors ug partner radio stations. Unsa may inyong mahimong madaog, adunay cash prizes nga 100,000 pesos, 80,000 pesos, 50,000 pesos, 10,000 pesos o 5,000 pesos para sa Visayas o Mindanao ug daghan pang household appliance prizes. Ang promo mudagan gikan sa September 24, 2026 hangtod January 15, 2028. Busa ayaw ilabay dayon ang inyong participating EXL packaging, tiguma, e-entry o basin ikaw na ang sunod nga mudaog. EXL Makabuhay Plus Panalo Raffle Promo. Apil na!
6: DOS-FDA-CFRR Permit Number 1217-2026. May nungdanong pahimangno ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here! Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon.

0: Pharmacy.
1: Fast Pharmacy.
2: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: Uy pare, nindot agyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
4: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
3: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
4: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay o negosyo.
3: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
4: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
3: Sige pare, muadto gid dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
4: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
5: EXL Makabuhay Plus Panalo Raffle Promo. Yes mga ka-EXL, naatay dakong balita. Apil na sa EXL Makabuhay Plus Panalo Raffle Promo. O ganay chance nga makadaog gikan sa 1 million pesos worth of cash o household appliance prices. Unsaon pag-apil, simple ra kaayo. Palit o participating EXL products. Pwede ni mo gamiton isip raffle entry ang tulo ka-empty sachets sa EXL Black Coffee. Unom ka-empty sachets sa EXL 17-in-1 Coffee. O isa ka-empty packaging or blister pack sa EXL Makabuhay Plus capsule. Pwede usab maka-entry pinaagi sa proof of purchase nga nagpakita og at least 200 pesos worth sa participating EXL coffee products subject sa official promo mechanics. Isulat ang imong kompletong pangalan, address, contact number og pirma sa official entry form. Asa ihulog? Ihulog ang inyong qualified raffle entries sa designated EXL drop centers, participating pharmacies og retail outlets, authorized distributors og partner radio stations. Unsa may inyong mahimong madaog? Adunay cash prizes nga 100,000 pesos, 80,000 pesos, 50,000 pesos, 10,000 pesos og 5,000 pesos para sa Visayas ug Mindanao ug daghan pang household appliance prizes. Ang promo mudagan gikan sa September 24, 2026 hangtod January 15, 2028. Busa ayaw ilabay dayon ang inyong participating EXL packaging, tiguma, i-entry ug basin ikaw na ang sunod nga daog EXL Makabuhay Plus Panalo Raffle Promo. Apil na!
6: DOS-FDA-CFRR permit number 1217-2026. May nungdanong pahimangno ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
8: Come on, let's clap our hands for Jesus!
7: Catch MJ Flores TV live in concert October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV, one powerful night, one celebration of faith. October 14, 7 p.m. Kit sa Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
9: The Christian Concert is presented by Bohol Light, B-Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Amper, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Coco Farm, the official home of MJ Flores TV.
10: Ikaw lang ako, ikaw at may lain pa.
11: Pastor MJ Flores, also known as MJ Flores TV. Magkita-kita taniyo din ha sa Tagbilaran, Bohol, karong October 14, din ha sa Bohol Wisdom School Gymnasium para sa itong pagkabuhaton ng worship experience. Me and the entire team will be there aron makiguban kaninyo sa pagdaig sa itong buhi ng Diyos. Muna dada ang inyong pamilya, dada inyong mga higala o mag-uban ta sa pagsimba din sa inyo.

0: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
1: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
2: Oo na! Mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
1: Silawan daw na ako, mabi? Mmm! Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
2: Maugyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.
3: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCI?
4: Mag-unsa man ka dito pa.
3: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning galit man nagtukar ning akong arthritis oy. Bata ka man ta ko.
4: Ay, wala na'y problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCI sa imo mobile phone.
3: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulon?
4: Pwede man good. Android bito na imo cellphone.
3: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
4: Bi, ambi na imong phone.
3: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
4: O sige, good. Paminawa ni.
5: Mga kaabag, anong taka-availan yung PHCI mobile loan application? Mauni ang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. Uni, add ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon, i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one-time password kon OTP. Kula na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibal-on ang pugka actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaaga ni nga ATM. Maura!
4: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
3: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
4: Maulagi. Listo kayo basta loan.
6: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
7: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro ug kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
8: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
9: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
10: Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on!
9: Catch MJ Flores TV. Live in concert, October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV, one powerful night, one celebration of faith, October 14, 7 p.m. Kita-kit sa Bohol Wisdom School Gym, MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
11: The Christian Concert is presented by Bohol Light, Bee Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Ampere, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Cocoa Farm, the official home of MJ Flores TV.
12: The new KISS FM 102.3, give it a check. We get 43 minutes after 1 o'clock. You're with your best friend on air, Sean, by the way. And you know what? We have been plugging this event for the past few weeks. Kila na ni ka adlaw na tong gihisgutan sa radio, on social media, and everywhere. And now they're finally here, fresh from Davao. All right, we get here with us live on KISS FM.

0: what we believe ugma pohon sa mga katawhan nga moadto during sa atong worship experience. Kung si kinsa man nga siguro na kay mga kabug-aton sa imong kinabuhi, mga suliran, you know, manginahanglan kag kaayuhan, manginahanglan kag kagawasan sa imong kinabuhi, wala gyoy butang o matang o gahom diri sa kalibutan na makahatag ka nato niya na, but it is only by the power of God. And we believe nga as we begin to declare worship, declare praises to Him, nasayod ko nga dili gayod buta, dili gayod bungol, o dili pun mubo ang kamot sa Ginoo nga magapamuhat ka nato. Ugma, kung muadto lang ta dinha, udubanan sa atong kasing-kasing sa pagpaubos niya sa Ginoo, nasayod yud ko nga naagi pinasahi nga buhaton ang Ginoo sa matagos sa kanato.
1: Alright, so it's a good thing that you mentioned that MJ Flores TV or Pastor MJ Flores kay sa kadaghan ba namang problema karon sa Pilipinas o sa mga tao karon, di ba? Na, left and right, sa gasa ka, puro na problema. So, I'm pretty sure kung muadto sila dito, maka-lift na silang spirit dito or sa ilang hope.
0: Yes, sir. That's really our desire. Kaya nasayod yun kung at the end of the day, bisa pag unsang crisis na itong nag-i-andri sa atong nasod Pilipinas, nagkadaiyan na magiging crisis, economic crisis, government crisis, political crisis, but at the end of the day, God is still in control.
1: Mm-hmm.
0: And the moment nga ganing karon lang gyud na sayod gyud kung kaniya crisis nang gigian, ginatuluan lang kita sa Ginoo bang atong ibutang atong pagsalig dili sa tao. Because sometimes kung ibutang ato sa tao man gud ang tao nagi tendency nga mapakyas, but kaning atong buhaton ugma, it's a message nga gikan sa Ginoo bang atong ibalik nga atong pagsalig dinha sa Ginoo kay siya gyud ang atong ligon nga patukuranan. He is really our strong tower, he is really our rock and strong foundations atong tagsa-tagsa kakinabuhi.
1: All right, what can I say? I have to say amen to that. Okay, so MJ Flores TV or Pastor MJ Flores, how about those mga daghan kita mga listeners nga wa pa gyud kasuway o attend ani mga worship experience? They've been to concerts pero wa pa sila ka experience aning worship experience. So para nimo nganong dapat sila mo adto aning akoan worship experience.
0: Wala lang mga kaigsuna no kang bulanon, wala gi komo sa pagtisting no, kanaging wa gi mawa kanato. Actually the last 3 years that we were here, actually it's kanang ticketed to siya nga event, and kusog kay ulan pero nalipay pud mi nga daghan pud mga bulanon nga ni adto. Pero karon I am so thankful with the local government unit of Tagbilaran City and event Kiss FM, EXL Makabuhay ug sa tanan nga mga nag-organize ini nga gihimo gid nila nga libre nga mahimo accessible sa tanan. So wala nagihinungdan gid nga di gid ta makadto. And then sa atong pag-adto gid dinha, mo na giingon namo nga dili lang na lingaw-lingaw, you know, dili lang na siya kanta-kanta. I truly believe nga pinaka high time gyud nato karon nga mubalik gyud dinha sa Ginoo. Kung ikaw nga klase nga to, maybe you're suffering depression, you're suffering anxiety, maybe you have some restless nights nang hindi nakakatulog kay wa ka kabaloon sa naibuhaton nimo sa imong kinabuhi, ugma nasayod jud ko nga naagi giandam nga nindot ang Ginoo kanimo, naagi pinasahi nga buhaton ang Ginoo kanimo, dili mi mo biyahe diri kag Davao City para lang nga lingaw-lingawon ka. I really believe ugma naagi special nga pagtandog buhaton ang Ginoo kanimo nga uli ka mugawas ka gikan ato nga building sa Westdam nga you will never be the same again as you're going to encounter the presence of God in your life. Kada sayod jud ko nga maogi na mahimo nimo nga turning points sa imong kinabuhi. Tomorrow we will going to declare nga ang ugma pohon mao ka ng adlaw sa imong kaluwasan, adlaw sa imong kaayuhan, adlaw sa imong kabag-uhan, adlaw sa bag-ong katuyuan nga imong madawat nina sa Ginoo. Na makita-kita ta ugma igsoon, ayaw gyud pakyasa dala gyud ang imong pamilya, dala imong higala og ato yung eksperyensyahon gyud ang kanang pinasahi nga pagpamuhat sa Ginoo sa matagos sa kanato.
1: All right, sa atong mga listeners ug mga viewers sa Kiss FM 102.3, if you are listening to this message and this radio interview together with MJ Flores TV and you've heard the message, I'm sure this is not by accident nga nakapaminaw ka karong mga orasa, or this is not coincidence nga nadungog nimo ning radio interview, because you are really invited. It's a free worship experience. Okay, happening. Ugma na siya. Magsugod na siya. 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gymnasium. So be there when it happens. Atong pasalamatan once again. Nakay namoy gusto pasalamatan day.
0: Before me mo pasalamat. Last na lang gid. Oh, okay. Last na lang gid. Actually more ang kasagaran nagapaminaw sa mga kanta is more on young people, younger generation. Mm-hmm. And our young people today is prone gid sa mga suicides. I don't know here sa Bohol but dito sa mo lugar sa Mindanao grabe kataas ang case sa suicide and nalipay may pag-ayo nga gigamit yun sa Ginoo ang mga alawiton nga daghan gyud mga testimony nga they're about to commit suicide but somehow nigawas lang sa ilang news feed, nigawas lang sa ilang mga social media ang mga awit and suddenly God, you know, nag-shift sa daghan silang kinabuhi. That's what we're going to declare tomorrow gyud kung nagapaminaw ka karon no. Tama tong giingon ni Sir dili gayud aksidente nga nakadungog ka karon and if you're listening to today nasayad kong dili na aksidente kay nagay katuyuan ng Ginoo si mong kinabuhi ayosan at dayon na sa may dili maayong ni mong buhaton si mong kinabuhi tagaisa gigayon ng Ginoo and ugma nasayad ko nga dili gyud kapakyason sa tong buhi nga Dios.
1: Yeah. All right, and then we would like to thank some people.
0: Yeah, of course gusto namong pasalamatan the local government unit of Tagbilaran City for making this one really possible. And of course, EXL Makabuhay, Mama Annabelle Soto. She is Makabuhay of EXL Makabuhay Plus, and of course Sir Peter and the entire KIS FM management, no. Salamat kaayo gyud sa inyo ang may niton pud nga pag akomodar, no, pag accommodate ka na, pag sugat ka na mo, nabati gyud na mo nga kananing mga taga Bohol, mga kuan gyud mahigugmaon gyud na very hospitable. And salamat kaayo na sayod ko nga di man ako, di man tela mi kabalo sa tanang ka maayo nga inyuhang gihatag kanamo, but we believe nga ugma na sayod gyud ko nga gamhanan ng Ginoo mobales gyud mga maayong butang sa mga tawo nga nagpaluyo gyud ini. We just want to declare multiple blessing 30 60 100 folds to all those people nga nagatabang gayud nga ang bulaton sa Ginoo mag move forward, magapadayon kay kabalo kung karong nga taknaa kaning giagian nato sa tunasod Pilipinas, wala gitay laing dalang panan gayud, wagay laing paglawom sa nung kinabuhi kundili si Jesus lamang gayud. And tomorrow night walay laing pangalan nga matuboy, dili ang among pangalan, dili ang among banda, no, dili kami ang musikat og ma isa lang ikabot nga amo ang ginadeklara gayud nga ang pangalan gyud ni Jesus mao gyud matuboy sa tibuok gyud nga siyudad sa Tagbilaran og sa tibuok nga archipelago sa Bohol. Dagang salamat.
1: All right. So once again, live diri sa KIS FM 102.3, Bohol's number one music radio, ang MJ Flores TV. Well, sa inyong mga kanta, MJ Flores TV, nga inyong kantahon ugma, aduna pa mo yung mga special gyud nga kanta, or can you give us a glimpse or bisag kuan lang of what's gonna be happening tomorrow? Nga sample lang gamay gikan sa MJ Flores TV, a teaser of what's gonna be happening tomorrow for the worship experience. Okay, live here on KIS FM 102.3, here's MJ Flores TV.

Pastor MJ Flores, also known as MJ Flores TV. Magkita-kita taniyo din ha sa Tagbilaran, Bohol, karong October 14, din ha sa Bohol Wisdom School Gymnasium para sa itong pagkabuhaton ng worship experience. Me and the entire team will be there aron makig-uban kaninyo sa pagdaig sa itong buhi ng Diyos. Muna dada ang inyong pamilya, dada ang inyong mga higala o mag-uban ta sa pagsimba din ha.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
2: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
3: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
2: Silawan daw na ako, mabi?
4: Mmm!
2: Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
3: Maugyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
5: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano.

0: Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsta na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
1: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
2: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
3: para sa chance manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cashali na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Ako dai si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
8: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
7: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: ngayong Pasko. Baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usab sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
2: Come on, let's clap our hands for Jesus!
1: Catch MJ Flores TV live in concert October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV, One Powerful Night, One Celebration of Faith, October 14, 7 p.m. Kit sa Bohol Wisdom School Gym, MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
3: The Christian Concert is presented by Bohol Light, B-Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Ampere, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Coco Farm, the official home of MJ Flores TV.
4: Makabuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Valeleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
7: Oo na! Mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
6: Silawan daw nako mabi? Mmm! Mapino, mahumok, og lamig! Yud kaayo!
7: Maugyud na! Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
8: Angelina Superloaf, ang tinapay na mapino, malambot, and delicious.
9: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

Tawod keng kauban bay puros na kasimano. Dilik ta mabalaka kay di ta magpapatalo. Takbong pogi ra goodbye. Agdun lang ang atong tempo. Steady lang sa pagsikad basin crank kay dili

Anak kanin dot kay pwede gyud siya sa adult, pwede sa mga bata. Kontra sa paak sa lamok. Yeah, ang mga natural nga ingredients ni ini makasiguro ta nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. And it's available sa inyong mga suking butika diri sa Bohol, available sad ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Hasta sad ang EXL Makabuhay Plus Capsule diri sa KISS FM 102.3 Bohol Chronicle Radio Corporation, Building Binting Street, Tagbilaran City.

0: Buhay Products, busa dadaa ang inyong pamilya ug mga higala. Kitakit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
1: Wow, mama! Bago ni nga white bread?
2: Oo na, mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
1: Kilawan daw nako mabi? Mapino, mahumok ug lamig gyud kaayo.
2: Mao gyud na, perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda ug pangbreakfast adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
3: Angelina Superloaf, ang pinapay na mapino, malambot, and delicious.
4: Angelina Superloaf. Available in all major supermarkets.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
1: EXL Makabuhay Plus Panalo Raffle Promo. Yes mga ka-EXL, naatay dakong balita. Apil na sa EXL Makabuhay Plus Panalo Raffle Promo. O ganay chance nga makadaog gikan sa 1 million pesos worth of cash o household appliance prices. Unsaon pag-apil, simple ra kaayo. Palit o participating EXL products. Pwede nimo gamiton isip raffle entry ang tulo ka-empty sachets sa EXL Black Coffee. Unom ka-empty sachets sa EXL 17-in-1 Coffee. O isa ka-empty packaging or blister pack sa EXL Makabuhay Plus capsule. Pwede usab maka-entry pinaagi sa proof of purchase nga nagpakita og at least 200 pesos worth sa participating EXL coffee products subject sa official promo mechanics. Isulat ang imong kompletong pangalan, address, contact number og pirma sa official entry form. Asa ihulog? Ihulog ang inyong qualified raffle entries sa designated EXL drop centers, participating pharmacies og retail outlets, authorized distributors og partner radio stations. Unsa may inyong mahimong madaog, adunay cash prizes nga 100,000 pesos, 80,000 pesos, 50,000 pesos, 10,000 pesos og 5,000 pesos para sa Visayas ug Mindanao ug daghan pang household appliance prizes. Ang promo modagan gikan sa September 24, 2026 hangtod January 15, 2028. Busa ayaw ilabay dayon ang inyong participating EXL packaging, tiguma, i-entry ug basin ikaw na ang sunod nga daog EXL Makabuhay Plus Panalo Raffle Promo. Apil na!
2: DOS-FDA-CFRR Permit Number 1217 2026. May nungdanong pahimangno ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
4: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
3: Silawan daw na ako, Mabi? Mapino, mahumok, og lamig! Yud kaayo!
4: Maugyud na! Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
5: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga dahilak man?
2: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon miga ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Welcome to Blue Ocean Food Park.
4: Come on over.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

And of course, dito malimitan natin mga friends diha, no? At mga friends diha sa Kahanginan, sa Dakbayan, sa Dagbilaran. At mga amigo-gamiga na to diha, no? At mga friends out there, how are you today? Mayo-mayong hapon kaninyong tanan. And of course, to our 47 municipalities across Bohol. Sa ato ang mga nagkalanglayang municipalidad and municipalities, so even man mga katong mga kabaranggayan, no? Diha sa atong lalawigan. Maayong-maayong hapon kaninyong tanan, maayong digpaminaw sa ato ang programa karong hapuna. Ito, I hope that you're doing well, no? Kahit kind of kuan yung karong panahona, no? Kahit ang daming nangyayari. No, so I hope you're all doing great and fun, no? Sa ato ang mga vice mayor at mga mayors na to diha, no? Sa nagkalanglaing LGUs or local government units. Nato diha, maayong hapon kaninyong tanan, mga ma'am, sir. And of course, to all our SK, atong diyang kabataan presidents, no? Mga municipal presidents, mga federation presidents, and of course, to our mga SKs sa nagkalanglaing barangay, no? Sa atong lalawigan, maayong hapon kaninyong tanan. I hope you are still in your respective positions. Inayuban kay ka-resign nun naman. So I hope that all our SKs are still empowered, are still fighting with their services, no, sa nagkalanglaing mga barangay, no? Let us give them a round of applause, babe. Yeah! Ano, kaya dili kinilalim po ning mahimot ang SK, no? So we really appreciate all our SKs out there rendering their service, no, to our, to the Boholano youth, no? And of course, to all our public officials, to mga public employees, no? Maayong hapon kaninyong tanan. Thank you so much for the unwavering commitment in serving the Boholano people. Once again, maayong hapon kaninyong tanan. Yeah! Sa inyong adlaw. Nalipay ba mo diha? So, again, mga higala, no? How are you today? Today is the 13th day of October. What's the name of October? October is Rosary Month. Ating Rosary ba mo? No? Actually, in our studio, no, on KSFM 102.3, we are having daily Rosary, no, every after my program, no. Inagkahapon ana, no, alas 6, no, or 6:30. Naaya to ang special rosary segment sa ato ang channel or ato ang studio, no, diri sa Kiss FM. Kaya of course, no, hindi lang music atong ihatag ninyo with also spiritual guidance. So it's really important for us, no, to really pray the Holy Rosary, especially in times of like this, na naka-experience tag mga unexpected circumstances, no? Makaingon tag, makahatag na tag struggles, no? So it's really important for us to invoke every day, no, in our lives, pray the Holy Rosary, no? Hindi lang po every month of October, no? Nag-pray lang good gihapon ta, no? Every hapon, hindi man gyud kaya, no? Kaya busy gyud, no? At least mga once a week, no? Nakapray ta. But karon, since karon is the month of Rosary, no, the October, we devoted our month, no, to our Mother Mary, no. So mo na, we encourage everyone to pray the Holy Rosary, no, and ask guidance, no, as we navigate this so-called life. Anyway, mga higala, how are you today, babe? Kumusta man yung adlaw karon? Karon is arang kauan na. Grabe gid ang kauan, mga higala, no? Pagpadung na ko diri, no, gikan kog trabaho, dung ko diri dito sa studio. Abtan pugog uwan diha sa kauan sa provincial hospital. Arag yun pagkahubuna. Mara bitaw kana bitang basang sisi ang porma bitaw kana wala gid mapirma kay imbis kana bitaw naong nimo kay pinakahap sa ipon ta kay mulakaw lagi ko, no, Fudog Studio, so pahiluna pag intahe ka. Nag-abot ni mo diri kay ang gibasa bitaw kag uwan, humod, eh.
So I hope everyone is having their respective saman coats, payong, sa panadihang ang mga essentials during rainy season, because currently we are experiencing kaning mga rainy days, no? Ano mga unexpected ng mga uwan bitaw, wala na to damha nga mo uwan gid ay ni uwan gid po. Nga na nga butang, no? So we really need to be proactive in bringing essentials, no? Para dili kita maabtag basa, no? Always bring with you yung mga umbrella, yung mga saman mga raincoat, if na ba mo yung mga raincoat diha, or pwede na lang kung nanggi car mo diha. Kaya kung nanggi car mo, hindi, mawanan. Pero kita diri nanggi motor, nanggi bike, ay humod, ay. Wala ka ng piso, bitaw nga, ginsabligag tubig. Nauna pila ka adlaw nga, nag-iporma na to. So, manang, let us be proactive in bringing our essentials for rainy season. Kay marag ubay-ubay, gipining uwan na to nga, ma-experience na to, no? This following days, no? So, manang, expect na more rainy season. Actually, ganina, no, pagpadong na ko diri, grabe gyud ang kilat, no? Nang nakita gyud ako ang kilat nga ni kilat gyud siya. So mo na ang amping-amping kita mahinga higala, no? Let us double our efforts to be proactive, at the same time be precautious, no, with the things that is happening around us, no? Kaya mo na, no, much better nga mag-gun kita. Mag-amping kita kanunay, no? Mag-amping git kay wala rabay nag-amping ninyo. May mga higala, no? Just comment down below mga higala sa ito ang official Facebook page. Again, we are live on our official Facebook page team sa Kapatanun. We're also live at KZFM 102.3 Bohol. Just comment down below your sabihin yung mga pang-comment, mga birthday greetings, or nabaw yung mga gusto i-wash out diha, you know, for me to read your messages and comments, yung mga birthday greetings or song request, feel free to comment down below. I'll try to read your comments one by one as much as I can. Speaking of shoutout mga higala, we have here our friends, Sir Peter Navea, Nita Valderosa. We also have here Ma'am Dorce Caluyong, no? Our 3 loyal viewers. Ligid mawa ni sila, eh. Kita no, shoutout ninyong tanano. Shoutout to Loloy, to Juvie in Lapu-Lapu City. Shoutout also to nila Nathaniel, Dane Junta, ni Randolph, Jeff, Ryan, Potts, P6, o kaninyong tanan, maayang hapon kaninyong tanan. Thank you so much for always tuning in sa atong programa. May pangarap na and of course, kamo mga higala nga paulit sa inyong mga balay, no? Ang pinggid mo, no? Comment down below if you're listening in our sa mga inyohang medium in listening with us, no? Samahan ka ng radio ba? Facebook ba? Lalaing mga medium karon, no? Sa una kay kuan pa man to sa una kana bitang makapaminaw lang kag radio, I mean kanang FM kung radio gid siya karon kay there are a lot of mediums nang pwede na to ma-access, no, in listening radios or ingani nga mga butang, no? So mao na nga comment down below mga higala kung sa inyo mga medium or kinsa may mga natandong natandong ba eh mga natanggong og uwan, no, kinsa may mga natanggong og uwan ba karang wala ka uli kay arang kakusog sa uwan, no? Grabe ang ubang mga parts sa Tagpilaran, no, kasi ubang parts sa Tagpilaran kay nagaramanam na pagkabaha, but some of the part of Tagpilaran also kay wala na gid poy baha, no, kanang bahaon sa una pero karon kay di na grabe uban nga baha yapon pud siya, no? So nga naman na siya oy nga nang sa ting uwan gid, no, nagay mga naagay mga struggles nga natong makit-an. Hindi po makit-an, ato po ma-experience. No? So, mauna, yung kakay gita ko, sa to ang gagalingan, no? Matawid din na to, no? Mauna, ayaw gid mo. Ayaw, hilak yan. Ayaw gid mo pag
ay gid mo pauwan, no? Always good mag-bring, good, no? Ay, basta, kumada, magbutas mo, pagbutas mo. Naglabang niya ng baha, betaw, hindi mo mabasa inyong sapatos nga arang kaputi. Ay, nag-abot sa balay, kaya mahimo na siyang itom. Daw ay, always be proactive mga higala during this time, no? Okay, because the pag-asa or the people in authorities mga higala, they are advising that we are up for the super El Nino. So mo nang karong mga on-uan na ron, no? So mura ko on din sira mag mga preliminaries. Ano yung mga preliminaries before tamudong sa Super El Nino nga arang kainit gyud, no? Sa so, mao nang itong giingon sa kuan, andam-andam na lang gita kung sa dapat andamon na to.

0: EXL Makabuhay Plus Panalo Raffle Promo. Yes mga ka-EXL, naatay dakong balita. Apil na sa EXL Makabuhay Plus Panalo Raffle Promo. O ganay chance nga makadaog gikan sa 1 million pesos worth of cash o household appliance prices. Unsaon pag-apil, simple ra kaayo. Palit o participating EXL products, pwede nimo gamiton isip raffle entry ang tulo ka-empty sachets sa EXL Black Coffee. Unom ka-empty sachets sa EXL 17-in-1 Coffee. O isa ka-empty packaging or blister pack sa EXL Makabuhay Plus capsule. Pwede usab maka-entry pinaagi sa proof of purchase nga nagpakita og at least 200 pesos worth sa participating EXL coffee products subject sa official promo mechanics. Isulat ang imong kompletong pangalan, address, contact number ug pirma sa official entry form. Asa ihulog? Ihulog ang inyong qualified raffle entries sa designated EXL drop centers, participating pharmacies ug retail outlets, authorized distributors ug partner radio stations. Unsa may inyong mahimong madaog, adunay cash prizes nga 100,000 pesos, 80,000 pesos, 50,000 pesos, 10,000 pesos og 5,000 pesos para sa Visayas ug Mindanao ug daghan pang household appliance prizes. Ang promo mudagan gikan sa September 24, 2026 hangtod January 15, 2028. Busa ayaw ilabay dayon ang inyong participating EXL packaging, tiguma, e-entry ug basin ikaw na ang sunod nga mudaog. Og EXL Makabuhay Plus Panalo Raffle Promo. Apil na!
1: DOH-FDA-CFRR Permit Number 1217-2026. May hinungdanong pahimangno ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ania o bukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: matilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Wow, Mama! Pag-uni nga wife bread?
3: Oo na, mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
2: Tilawan daw na ako, Mabi? Mapino, mahumok, og lamig, yud kaayo.
3: Maugyud na, perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
4: Iwasan maging immune compromise. Inom og Immune Plus Traditional Herbal.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa sa pinaka-healthy nga kape karon ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga dahilak man?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo. Welcome to Blue Ocean Food Park.
5: Come on over.

0: XL. Makabuhay Health Hour.
1: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po ay sa pagpapaabot sa ating Makabuhay Hotline Number, lalong-lalo na pagdating po sa inyong katanungan. Dadako na po tayo at babahagi na po natin ang inyong mga katanungan na pinaka-inaabangan po ng karamihan. Abay, syempre, itong tinatawag nating texter segment. Patanoy po mga kamakabuhay, bagamat na medyo kinapos tayo sa oras, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot po natin ang mga iilan nating natanggap na mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayong magalala, magre-reply po tayo ng direkta sa inyong mga cellphone upang mabigyan po kayo ng kaukulangang payo tungkol sa inyong kondisyon. Alright, we have our texter. Doc Glenn, may inflammation ako sa pancreas ko. Ano po ba ang pwede kong gagawin para mabawasan po ang sakit at mapapanatili po ang kalusugan ng aking pancreas? Natatakot po ako kung anong mangyayari po sa akin. Joven from Puerto Princesa City. You know what, no, Sir Joven, no? Ang pancreatitis ay isang uri po ng inflammation po sa pancreas at mahalagang iwasan po talaga ang fatty foods, mga alcoholic na pagkain kasi ito ay nakapagpapalala po ng kondisyon. Para naman po sa relief at maintenance, no, pwedeng makatulong po a supportive care po ang EXL Makabuhay products, ha. From EXL Makabuhay capsule, no, based on the key ingredients from turmeric, makabuhay at sambong na mga natural anti-inflammatories. Nakakatulong itong bawasan ang pamamaga po ng pankreas at pinapabuti po niya ang bile flow para mas mabilis po ang digestion. Ang malunggay at asitaba naman ay nagbibigay po ng nutrients na nakakatulong para sa cellular repair. EXL Makabuhay Black Coffee, kapag pinaghalo niyo po or kombinasyon niyo po yung formula from EXL Makabuhay Capsule, you know what? EXL Makabuhay Black Coffee and Psyllium has an insulin plant na nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar level. Na mahalaga ito sa pancreas na gumagawa po ng insulin. Bukod pa dito, ang mangosteen pulp at agaricus mushroom ay may antioxidant properties na tumutulong para sa cellular protection. Iwasan po ang mga fatty at greasy foods at mas piliin po ang steam or boiled na pagkain. Stay hydrated always, pero iwasan po ang mga sugary drinks. And of course, don't forget na uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, once a shade, 2 times a day. Alright, Doc Glenn, mataas po ang potassium ko at delikado daw po ito sa puso ko. Ano po ang dapat kong gagawin? Pwede po ba ako mag-take po ng EXL Makabuhay? Erlinda from Cebu City. You know what, no, when we're talking about the potassium, no, this is what we call hyper or high potassium level. This is what we call hyperkalemia, no. Maaari po ito naka-apekto po talaga sa heart function at kidney health. Kadalasan ito dahil po sa kidney problems, dehydration, sobrang potassium intake at mula po mismo sa pagkain or even sa supplements. Kaya po iwasan po ang matataas po na level na potassium tulad po ng saging, kamote, avocado at spinach. So mga ganitong klaseng level na uminom po ng maraming tubig para makakatulong po ang potassium sa excretion. Kumain po ng low potassium food gaya po ng mansanas, pepino at repolyo. Bantayan po ang kidney function at kumonsulta lagi po sa ating mga kapatid nating mga medical doctor, especially pagdating po sa mga ganitong klaseng cases. Napakagandang kombinasyon po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, lalong-lalo na pagdating sa ganitong kondisyon. Alam niyo po kung bakit po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay may serpentina, may sambong po siya, dagdag mo pa ang lagundi na may natural na tumutulong para sa kidney detoxification at pati na rin sa electrolyte balance. Ang EXL Makabuhay Black Coffee also may mangosteen, may agaricus mushroom at guava fruit na tumutulong para sa kidney health at fluid regulation. Kaya po, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsules 3 times a day bago po kumain at idagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee once a day every other day or 4 times a week. Then gawin niyo po ito sa loob po ng 30 days para makuha po natin ang kabuuhang pagbabago sa ating kalusugan. Magpa-laboratory kayo para makita po natin ang improvement and development sa inyong karamdaman. Don't forget, tumawag at mag-text para ma-monitor po namin kayo. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Diabetic po ako. Pwede po ba akong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para makatulong po sa blood sugar ko? Rolly from Digo City. You know what, no? Ang diabetes ay isang uri po ng sanhihin ng insulin resistance o kakulangan po sa insulin po ng katawan. Ang mataas po na blood sugar ay maaari po magdudulot po ng komplikasyon sa puso, sa bato, and even sa ating mata. Iwasan po ang mga matatamis po na pagkain at soft drinks. Kumain po ng mga matataas po na level na fiber, mga low glycemic index foods tulad po ng oatmeal, gulay, at lean protein. Regular na pag-ehersisyo para sa blood sugar control. I-monitor, of course, ang blood sugar levels sa pang-araw-araw. You know what, dagdag ko pa dito, no? Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may malaking role para sa mga diabetic patient. Of course, the EXL Makabuhay Capsule, it's because of the serpentina, cinnamon, neem plant, isa sa mga key ingredients po nito ito na may natural blood sugar lowering effects. EXL Makabuhay Black Coffee na may insulin plant, psyllium has at guava fruit na tumutulong sa pagkontrol po ng asukal sa dugo at insulin sensitivity. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman, one sachet 2 times a day, then magpa-laboratory po tayo after 30 days. Siyempre, you must done your part also. Bawal ay bawal, bawal ay iwasan. Okay? Maraming salamat po sa pagsama po sa ating programa ngayong araw na ito, sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour What's Up Doc. Sana po ay marami naman po kayo natutunan at naging inspirasyon po tayo. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan ang inyong sarili, magmahalan at lagi tandaan, with God, all things are possible. Kaya stay happy, stay healthy, and stay blessed. God bless us all at magandang buhay po sa ating lahat.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old. Isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amjit time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona, imno na ko siya. Na amjit time na mo active tadaod, iginom na ko anak. Na amjit siya ma-improve sa imuhang diritutunlan. Na amagot siya vitamin C. ImmuniPlus Wellness Everyday.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Okay, ang topic na po nato karon mga pinangga. Bahin sa Spice Up Your Health, the medicinal power of everyday spices. Kabalo ba taon sa mga benepisyo aning mga lamas? Lamas-lamas lang ni kinabuhi, pero usa ni sa mga fundamental sa kaayuhan sa tuang lawas. Ngano man ang mga lamas gi-considered nga natural medicine or natural nga medisina. Dili lang ni sila flavor enhancer. Dili lang ni pampalami sa pagkaon. Pero naa siya ay mga biochemical stimulators. Mga tig-activate sila sa tuwang digestive enzymes. Ang atong lawas manggod na mong utay digestive enzymes. Mupa-improve na sila sa blood flow ang mga biochemical stimulators o mupa-balance po sa atong hormones. For example, kining luya, gitawag na siya pampainit sa lawas. Pero ang luya, kung pag-inom ni mo, mag-ubo-ubo ka o niya mag-hapdos, mag-aslom, imukutukutubot, pasabot, nasubrahan na kagamit sa luya. Stop na ni mong luya. Then, how about yung ahos? Garlic. Kabalo ba mo mga pinangga nga ang garlic makapalimpyo ni sa atong dugo o sa ato ang mga kaugatan? Mauna nga, dapat kabalo taon sa ang paggamit ani nga mga lamasa. Ang turmeric, kaning luyang dilaw or dulaw, mutabang po ni siya og pa limpyo sa ato ang atay. Pero, bantayan lang po nato nga di ta masubraha gamit aning dulaw, kay pwede po ni siya makapadaot sa atuang atay. Okay. So, pareha bitawan ang tubig. Ang tubig nindot sa lawas, pero masubrahan po ta, pwede po malumos ang atuang kidney sa tubig nga atuang ginainom. So, dapat kabalulan ta unsay pamaagi nga mahimong balance lang yun o insakto lang yun ang atong pag-intake aning mga lamas. The Asian Journal of Functional Foods report sa 2024 nga ang mga hamtong nga nag-regular gyud nga nagkaon aning ahos, butang nato ang uban 3 times a week, ang uban once a week, ang uban kada adlaw. Kay pwede mo gyud siya isagol, di ba? Sa atong mga salabat ba or sinigang ba or tinola ba, kining luya. Kay kining luya manggod makatabang din siya for digestion and immunity. Pagsulay gud mo og paggisaan ning tulo kaning luyang dulaw, kaning luyang halang og ahos. Imo na siyang ibutang sa or lutuon sa coconut oil or virgin coconut oil. Murag imo siyang gisahon. Unya pag tama-tama lang, wala ray 10 minutos nga imong or 5 minutos nga imong gigisa-gisa. Imo na siyang ibutang sa ref. Unya kada kaon nimo, pwede ni mo na siya ibahog-bahog, i-appeal ni mo siya sa imuhang mga pagkaon. Situate, ang imong gihimo, 20 kaadlaw na nakutob, ilisin na po na siya. O niya, labi na kung i-ref yun na siya or nakasirado yun pag-ayo nga walay hangin makasulod. Nga sudlanan or botilya nga imuhang gisudlanan ang imong gigisa. Nga

0: Lahos, Turmeric or Luyang Dilaw or Ogloy A. Kanan tulo mga pinaga. Kana siya, makatabang na siya for better absorption. No? Makatabang ni sa mga gikabuhi, makatabang ni siya sa mga nagbutod ang tiyan. Pwede na siya adlaw-adlawan bahog-bahog. Sa isa ka adlaw kausa, pwede ka mo gamit anak pinaga. Hinumdumi, pag di ka ginabutdan, unya, insakto kayang imuhang kondisyon sa imong tiyan. But pasabot na kay better digestion. Pag na kay better digestion, dili mo taas basta-basta ang imuhang kolesterol, ang imuhang triglyceride, ang imong blood sugar level, ang imong blood pressure, o dili basta-basta na mo taas mga pinaga. Taigong time mga pinaga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinaga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Dili ka gid unta ang nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko dinhi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablisab ang mga bintana ug pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Moriak na sila kun moriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. Una kasiguro kung may mga kauban sa siya. Asa magkakupayingon aron makatago ko? Dili mahimong masikop ko nila. Oh, sa kinan, iyang kauban lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
0: Ah! Siya si Sender Mayani. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko Ladybug. Tambakiko Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusar.

0: Friday, makabuhay. Unsa man ang oras niya karon sa imong nahimutangan, sama sa naandan, ako mo greet ni mo og kumusta og maayong adlaw. Siyempre, as usual, kahimso o kabasko gihapon sa panglawas na itong iampo kanunay sa labaw makakagawom. Sa laing bahin, ako si Lady Batod. Huwag magkuyog kita karon ron. Sud lamang sa usa ka oras. Mao na nga daginuto natin ng atong moment together na makabuhay kay kung di ka makapaminaw, ani, you will be missing half of your life. Ganyan. Medyo ka ang imauahi, uy, sa mataga update, no? Kabahin sa mga kinabuhi sa matag-usa diha nga din nila misalig sa atong tuluman nun nga mo share sa ilahang mga istorya o kapupuan man sa lupagtulon ano natong tanan ng bonggang bongga. Agin magkuyog tasod sa saka oras uban sa atong tuyog tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod nas umaabot pang mga panahon dagdag mga isgutan inya taw tiod unang paabuta kana mao na ang imong dapat nga kahinaman.
1: Diyan na sa bang sumpay ka makabuhay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Today mo ika 18 ngayong to kung chapter 18 sa iyang revelasyon. Now na dayon din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Batod, wala po akong inaksayang panahon noon. Inireport ko sa pulis ang nasabing tawag. Na-record ang numero. Kaya po lamang hindi matrace ang may-ari ng cellphone number na yon na ginamit sa pagtawag sa akin. Nakakapingilabot lamang dahil nagbanta ang boses sa kabilang kawad ng masama patungkol sa aking ina. Kaya po naman, Lady Batod, inisyatibo ko na rin ang pag-hire ng magbabantay sa aking ina doon sa aming bahay.

0: Duha ka mga tao ang nagbantay ni Dorothy.
1: Kuwang paunta ka to, Papa. Pero maura ang ako ma-afford.
0: Mayani ayaw na huna-una ang bayad sa mga mugwardya ni Mama.
1: Ha?
0: Ako na ang mahibaw sa tanan.
1: Oh, tinuod ka, Papa?
0: Nabati mo nga akong gisulti, Mayani, iha.
1: Pero...
0: ayaw na ka na huna-una, ako na ang mahibaw. Ako na lagi ang muabaga.
1: Dili ang gastos ang akong gihuna-una, Papa.
0: Kun mao, unsa man di ay.
1: Ang mahimong reaksyon nila ni Abon og ni Lolo Supreme.
0: Ah, ayaw sila panumbalinga kay akong pagbuot kining tanan.

Lady Bato, binaliwala ko po ang litanya ng aking lolo. Ang totoo, kahit masakit sa loob ko ang mga salitang lumalabas noon sa kanyang bibig, hindi naman yun ang mahalaga. Noong huli, kaligtasan ng aking ina ang importante, hindi ang ano pa mang bagay. Siya po hindi naman ganoon, Lady Batod, hindi rin niya ikinatuwa na ang aking ama ang nagbabayad noon sa dalawang lalaki na nagbabantay para sa kaligtasan ng aking ina.

0: ما البروبليم اكو مياني
1: بانشو
0: بينانشال
1: او اكو ام سلطيان موني انا سي ابون ان ايمون باغون كاريلاسيون نانو ديلي كامو باغواس ام جيباتي ان الدنيا
0: واشاي كتابان ايكاو لاك مكتابان اكو
1: اونسا
0: كاين اي باوسب كو غاديلي كوني مو ماهيمون ايباليوا ناكاسيغورو كو ديلي كوني مو داوان سمون كالوي
1: او
0: بليز تابانغي كو مياني
1: اونسا narasan ang gugma-gugma na sa imong kapital para makapangwarta. O niya, napod tayong mga tao nga nang higugma, magpatuntusab, ambot na lang kung tagaan ba. Anyway, kamakabuhay, unag ikadaw gugma pa lamang sa chapter 18 sa revelasyon ni Mayani at Anabati. Mupadayon pata sa unahan, unya human sa pipila ka mga pahinumdom ka na pa ikatulo. O katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 18 sa story ni Mayani. Hindi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako si Angel Amores,
6: nagpuyo sa Tagum City, Davao del Norte.
5: There was a time na overfatig ko, kalintura, ubo, sipon, nawala ang panlasa, nawala ang panimhot, nahitabo gid na tanan sa kuha. Sa akong gibati, pagpaswab na ako, nag-COVID positive ko. Sa akong pagka-COVID positive, ang nakatabang sa kuha, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa sulod sa isolation center, nagda-take ako og 3 capsules every after 4 hours. Grabe ang kapaspas sa akong recovery. 7 days paggawas nako sa isolation center, mulag walay nahitabok sa kuha.
2: Makabuhay.
3: Sama na sa gisulti ni Angel Amores, di ba? Kamakabuhay, di gid lalim nga ikaw tagboyan og sakit. Masa di mo na gusto, no? Pero, isa na to kalikayan nga kanabi tawo atong ipanganda mga tong kaugalingon nga tingali. Diba ka nang expose ka sa usa ka lugar, gawa ka may ibaw kung kinsa dahil na ay virus, na ay na ay bacteria, diba? O may sakay baron kag sakyanan, kanang pampubliko nga sakyanan, o mikaon ka sa usa ka restaurant or karinderya, baka ha? O bisan asa ka may adto, o bisan kinsa imong kauban, dili ka sure kung ikaw protektado ba, labi na ikaw kabalo ka nga ikaw guilty, kay wakay pagpakabana sa mga kaugalingon, wakay pagtagad ka na magkumpiyansa ra kaayo ka. O niya inigtakboy sa sakit. Niya parasan ang kita, wakay kay kwarta. Kita mga pobre, bawal magkasakit anti. Angkol, ganun. Mao na panilip na ginato itong kaugalingon. Pero kaya na masakit na ta. Diyan na ta makahinuklog mga kanang hala. Dungag-dungag manisa ko mga balayro nun. Siyempre, kanang pagtakboy sa mga bacteria, virus, or bisan unsa nga matang sa balatian, ka makabuhay, purag normal na malang. Ang di lang yun normal diya, ang atong immune system nga dili nato. Kanang bitang panipangyusgan ba nga kanang mahimong himsog? Healthy nga kanang enough para mo batok sa bisan unsa nga mga bacteria o mga virus. Mauna nga, i-improve yun nato ang immune function.
7: ang functions ang immune system. Kay mao man na ang immune system ang atong sundalo sa atong lawas para awayon or batukan ang mga nagkadaiya nga mga balatian nga gusto mo takboy sa atong lawas. Siyempre, unsaon man na, may usa sa mga daghang mga pamaagi para atong maboost ang atong immune system. Gikinahanglan nato ang vitamin B6. Ang vitamin B6 kamakabuhay usa na sa mga daghan ng mga ingredients na naas ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Unsa man ang vitamin B6? Makapa-improve na sa function sa atong immune? Mubatok na sa anemia? Mubatok sa cardiovascular disease? And syempre, good source sa ang B6 para sa nindot nga function sa atong utok? Malikayan ang atong paglipong. Sa mga kababayenan ka ng mga premenstrual syndrome, ana, malikayan sab na kung naatay vitamin B6 sa atong body, ikaw di alabaw sa tanan ka makabuhay nga babae. Unya makapanindot sa mood. Unya usa pa sa makapanindot sa mood ka na mukhaon kag saging everyday. Bisag ka usa lang sa morning and the rest of your day. Huwag isugdanin mong adlaw nga nakasmile ka, good mood ka. Hangtod gamahom ang adlaw, good mood na pag gihapon ka. So makapabetter sa atong mood ang vitamin B6. Yes, indeed. And syempre, makapahimsog sa atong mga mata, sa atong vision, sa atong mata, ang vitamin B6. Nauna nga, ang vitamin B6 guban pang mga ingredients nga giusa lamang sa usa ka kapsula, i-take na every day para protektado ka, shield na i-shield ang imong body. Mabisag unsa pa nga matang sa mga virus ug mga bacteria ang mutapon sa imong lawas or mga sakit ka ha, dili mo dugay, dili mo lamay, tungod kay himsog ang imuhang immune system. Kaya tungod kay everyday kang gainom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule nga naadihay daghang mga ingredients nga giusa lamang usa na diha ang baguhay lamang natong gisgutan ng vitamin B6 mo nang everyday na ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ako si Lady Batut.
8: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Maraming salamat ng bonggang-bongga. Mag-switch na gid ka, kamakabuhay, diba? Sa imong naandan nga kape, nga 3-in-1, nga lami kayo sa imong paminsar, nag-inom ni mo, para bang ang imong cravings nga masatisfy yun. Pero, gusto lang kumahibaw ka. Nga dili makaayos sa imong lawas ang 3-in-1 nga imong naandan nga kape. Again, katulad ang lagi kong sinasabi sa mga milabay nga mga episodes sa atong tuluman nun, kung asa tong lami, nadiya ang sakit. Diba? Oo. Kana pagkaon nga lami, mitaw sila nga kana kumakaon ka ni kanang pagkauna, kana mag cheat day ang tawag ana sa imo, kay dili nimo na everyday nga ikonsumo, kay nahibaw ka nga, it's not good sa imong health o sa imong body. Pero sa kay mo cheat man kintay, kay di na ko kinala nga i-deprive nga kung gana ani niya, kay dili man kinahanglan nga everyday, mutilaw-tilaw lang ko. Sabi nila, in moderation. Pero nga nung mo ato pa madyataan ng in moderation nga ilang giing nga, pwede magyod nga totally, ato na nang i-stop, kay mag-switch na ta sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1, kay walay mutukar nga bisan unsang nga balatian. Labi na kung ikaw acidic, dili mo saka imong acid, dili mo tukar, dili mahitabo ang acid reflux, dili manghaw imong kamot, dili ka magpalpitate sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. And when we say 17-in-1 ka makabuhay, 17 ka mga ingredients giusa-usap diya sa ato ang coffee mix nga EXL ng bonggang-bongga. O usa na sa 17 ka mga ingredients nga nadiha mo ang agaricus mushrooms. Siyempre, traditionally, ituhuan usab nga mu-fight, mu-batok ang agaricus mushroom. gamit ang atong physical and emotional stress. Makasimulate po da sa atong immune system. Diba? Always na lang yun nga, termig yung matakbilan ang immune system. Kaya mo alagin atong sundalo sa atong lawas. Kaya kailan na atong pangalagaan. Kailan lang magpabiling nga himsog para mabatok sa bitsa unsang mga bacteria o mga virus. So again, ang agaricus mushroom usab makastimulate sa atong immune system. Makapa-improve sa kalidad sa atong kinabuhi. Especially kung ikaw diabetison. Makapakunhod, makapaubos ay mong taas na kolesterol ang agaricus mushrooms. Unya, malikayan ang osteoporosis, ingon man peptic ulcer. Kundo na tayo gina-intake ng agaricus mushrooms. Unya, makatreat usab ang agaricus mushroom kamakabuhay sa circulatory and digestive problems. Kung ikaw maglisod kag tuno ano yung gipangkaon ng mga pagkaon, kanamurag tagsar ka magpupo, kay kasagaran mang god duha nga to sa katulo ka beses magpupo sa soka adlaw ikaw kay murag ka duha sa ka semana Diyos ko dili maayo ang colon cancer good luck. So kinahanglan nga bonggog healthy atong digestive system. Kung nakay problema sa papanunaw, makatabang nimo ang agaricus mushrooms ug maka-fight, makabatok sa bisan unsa nga klase sa cancer ang agaricus mushroom. Asa man na Lady Batod bakuha ng agaricus mushroom? Ang agaricus mushroom katulad na sinabi ko, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So kinala mo inom na ka sa ato ang 17-in-1 nga EXL Coffee Mix ng bonggang-bongga. Kay again, na-satisfy na imong craving sa pag-inom og kape, wapay mo tukar nga bisan sa nga balatian nga naa ni buwa karon, walay bawal, dili bawal nimo. Instead, makaayo pa nimo, makatabang para magpabiling kang himsog og basko. O kung naa'y balatian, inanay po nga mawagtang na sa imong sistema. Mao na nga inom na. Sama na ako, Lady Batod, sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
1: O garon sa sumpay sa ikatulog katapusan nga tipakang nga parte sa chapter 18 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani nauna din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Lady Bato, tiniis ko po si Banjo noon. Binaliwala ko siya. Hindi ako nag-abot kahit isang kusing. Kahit ako rin ang nasaktan sa pakikipagtikisan ko sa kanya, pero yun po kasi ang alam kong nararapat upang manatili ang respeto ko sa sarili. Ramdam ko po kasi noon, Lady Bato, na ginagamit lamang niya ako. Niloloko at ginagawang uto-uto.
1: Nangumusta ko sa duha ka tao nga nagbantay ni mama mo. Matod nila, okay lang kuno sila dito ug ang imong inahan.
0: Nganong dili mismo si Mama Dorothy ang gikontak mo, papa?
1: Ha?
0: Mas okay kun niya mismo magikan ang impormasyon, dili ba?
1: Dili ba sab tingali mamakak ang mga nagbantay niya?
0: Pero dakong butang kun si Mama mismo, mao ang gipakisayran mo.
1: Wa na ka na kinahanglan na mayani.
0: Ha?
1: Ang importante, napasaylo ko na si mama mo sa tanang gibuhat niya sa kagahapon. Labaw sa tanan, tungod og alang nimo, giuna ta ang iyang seguridad.
0: Nagtuok gyud ay nga daotan si mama. Unsa? Girape mo siya kaniadto, papa. Ang nga gani unta ikaw ang may paubos niya og mangayog pasaylo. Dili kinahala magbalik ka mo, pero muangkon ka malang unta sa sayop nga nahimo mo. Dili kay dutan mo pa ang gituhoan mo dili mao.
1: Mayan eh.

0: Dako na ang kausaban mo, Mayani. Kibati kong lahi ka na. Dili na kini ikaw.
1: Unsa?
0: Dao ka na. Ug kaugalingon lang ang yunauna.
1: Banjo.
0: Wa ka na plano mo tabang nako kung mo buwag na kita. Hinumdumi. Temporaryo lang ang tanan din sa kalibutan. Busa, ayaw huna-huna ang hangtod sa hangtod sab nga naa ka sa taas.
1: Ipakonsensya ko nimo. Huwag ka gani balatian yung italikdan ko nimo para sa akong igsuong bayot. Huna-hunaon ko pa ba ka ng pag-emotional blackmail mo na ko?
0: Mayani.

0: baga kagnaon kundatan.
1: Abon,
0: nahibaw na ko bayani. Wa kapag di ay gihapon maka move on kang banjo. Ikaw gyud lang nangitag paagi nga magkuyog kamo sa gawas ug mosangko kamo sa usa ka lodging house. Oh, naghinobra na ang imong kadaotan. Imo na lang ang tanan. Abon, mabatay ikaw.

Lady Batod Molina naman po kami nagkagulo noon. Umabot sa kaalaman ng aking ama. Sinabon ako nang dahil doon. Higit pa roon ang alas na meron si Banjo. Siya rin mismo ang gumawa ng paraan na makausap niya ang aking ama noon. Ibinunyag niya ang dati kong trabaho bilang sex worker.

0: spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk, at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6, at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tikid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino, at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
1: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
2: Ako si Engineer Jonathan Serondo, Technical Auditor sa Nordico. Nagdala po kong simbahan sa Foursquare Gospel Church sa Makupa, Mungkayo. Ngatong January 14, 2021, doon ako ipauban sa trabaho sa Nordico nga na positive of COVID. Pagka January 15, appeal ko sa 20 kabuok nga positive sa COVID. Gidala namin sa quarantine facility sa Tagum City. Sa quarantine facility, tagaan ka dito pagkaon, tubig, kung naitambal, pagkaon ako sa tambal, multivitamin minslan. Pasalamat ko sa mga kumpanya sa Nordico kay gitagaan ni food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mura mong ginainom buntag ito hapon. After 10 days ato, wala na may gibati. Pagawas na may swab test ni. Salamat sa ginawa kay negative ang result.
3: Nagang salamat Engineer si Rondo sa imuhang testimony o God bless you always. And syempre ka makabuhay. Ayun, bonggang-bongga, diba? Kung everyday kita mo inom, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Kaya ako kaigkatabang sa atong panlawas, kita perming baskog everyday o makahuna-huna ta sa unsay angay o makalihok ta permi produktibo ta sa atong adalo nga pagkinabuhi sa atong mga gimbuhaton sa panimalay o sa trabahoan o bisan asa kita adto. Ganon. Mauna nga, everyday gig kang amuinom o mo inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus. Kay daghan kay ingredients nga giusa lang diha. Og naisgutan na nato ang uban pang mga ingredients nga giusa lang diha og dako kay taog daghan tag mga benepisyo nga makuha para sa atong health. Og usa na diha sa daghan nga mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule nga mao atong dietary supplement mao ang vitamin C. Naay vitamin C ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Dako ikatabang syempre ka makabuhay, di ba? Sa tong lawas ang vitamin C, makatabang na makaproduce og collagen, L-carnitine, ug kanang neurotransmitters, ganon. Unya ang vitamin C, antioxidant usab ka makabuhay. So makatabang na para ma-remove or mawagtang, makuha, mawa ang mga wa nato gikinahanglan ng mga substances nga mas nailhan nato as reactive oxidative species or ROS gikan sa ato ang lawas. Ang vitamin C usab ka makabuhay, makatabang na para maabsorb sa atong lawas mismo ang iron. Ang vitamin C makapaboost sa atong immune system. Kadalihok na lang ginato og kada storya, di ba, naagi immune system. Makinalatagaan na itong focus og pagtagad ng bonggang-bongga. Kay maulagi na ang atong sundalo sa atong lawas para mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus o mga bakterya o bisan unsa nga mga matang sa mga sakit o mga balatian. Ang vitamin C ka makabuhay, makapa-enhance na. Makapadali sa pag-ayo sa ato ang mga samad. Walang po'y labot ng samad sa kasing-kasing tungod sa gugmang napakyas. Ay lang po itong i-api. Oo, pagdawat ang tambal adto ka ng pagdawat sa realidad, ganun. Pero ang vitamin C, di ba, dagang kaikatabang sa atong lawas. Asa man tamo tumaran, kinala nyo usa-usaho na ito nga naamay ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule nga dagag ingredients o gamatang usa ka ingredients na katag mga benefits nga mga bonggang-bongga nga makaayos sa itong lawas. Usa na ang vitamin C. Laban, inom na sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix.

0: 17-in-1 Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Matod pa nila kamakabuhay, dili maayo or daotan daw, no? Dili recommended nga magkumpara ta. Pero ipamugos na ako na karon. Ang uban na alay mga 5-in-1, 3-in-1, di pa gid makaayo, ana. Dili man sa pagpangdaot pero realidad and real talk. Sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients, giusa lang. Asa pa makamangita ana sa ato alang EXL Coffee Mix 17-in-1. Huwag mutukar nga sakit, instead ka ng mga sakit nga imbis mutukar. Inanayon pagwagtang sa imong sistema, sa imong body, sa imong lawas ka makabuhay. Mo nang sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nindot kaayo. Imong lauman nga sa everyday ni mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Makabatsyag yung ka nga kanamugaan ang imong paminsar, sa imong pamati, sa imong lawas. And syempre, kanang imong mga balatian nga mga inanay na nga mawagtang. Di ba po ingon siguro nga mamiss ni mo, hala, wala na lagi kong ibati o kuan. Wala na lagi ang akong palpitations. Wala na lagi ang ako ang pagsaka sa akong acid. Wala na lagi mitukar ang akong reflux sa sa acid reflux, ganun. Siyempre makatabang magod kay dagan kay mga ingredients nga naadiha o usa na ang ginseng root. Ang ginseng sa makabuhay o sa ka-herb nga dato bongga sa antioxidants. Ganyan. Naang iyong antioxidants nga makapareduce sa inflammation, ang ginseng root. Napoy benepisyo nga makuha nato sa para nindot nga pag-function sa atong utok ka makabuhay, pinaagi sa ginseng root. Oo, o gamot sa ginseng. Unya sa mga kalalakin ang nga doon ay problema, doon ang erectile dysfunction, nga ka nang mag-love making na sila ni Mrs. At nga lang si Mrs. kami undang naman si Mr. Oy, murag halfway raman, wa may lahutay. Dili na katawanan ng erectile dysfunction kay diferensya gina sa mga kalalakinan, pero ato pa nang maagapan ko sa Tagalog, ma-improve na to na nga para mabalik sa kahiga. Oo, si Mister gamit ang ginseng root. Ganyan. And makapaboost na nasada sa atong immune system ang ginseng. And syempre doon na sa mga potential benefits. Batok sa nagkadaiyang mga cancer ang ginseng root. Oo, kamakabuhay. Unya, kung ikaw perming kapuyo, bisag wa palang gani kay gibuhat o pakigitrabaho, gikapuy na kanang daan, para ma-increase na ito imong energy levels. Dapat natay intake sa ginseng. Gamot sa ginseng. Unya, makapaubos pa gid sa blood sugar. Mamisaka na. Kasi nalipong-lipong na kadya. Di man ko taas og BP, Lady B, pero mura man kong malipong, ay taas imong sugar. Mapaubos na ito na pinagi sa ginseng. Ang ginseng root, naaka na usas mga ingredients ng bonggang-bongga ka makabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na nga kung saan man imong giinom o naandan nga kape diha, nga way ikahatag nga benepisyo nga nindot sa imong kalawasan o sa imong pamilya. Kaya kinahanglan ba yung nga mulahutay gitagtaman para sa itong pamilya raw sabi, para kanino ka bumabangon, ganyan. Muna mag-switch na, ari na tamang inom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang inyong lingkod,
0: Lady Bato.
1: Maraming salamat ng bonggang-bongga. Oo. May balik na ta sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Siyempre, ang atong tulumanon, kamakabuhay, ang ato ang programa, Tambagi ko, Lady Batut. Gihatod ka na ito, siyempre, sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, kamakabuhay, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga balatian o mga sakit sama sa diabetes, hypertension or kanang taas ni mga BP, cancer, kanang matang sa cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing or mga komplikasyon sa kasing-kasing, kanang kakapoy sa imong lawas, karaming kapuyon, magpapagmatag, kapuy na daan, kapuy na dayon, naku, sign na ang murag na is something na ideally okay sa imuhang lawas. Doon na kay problema sa baga, kung kahinigarilyo ka, expose ka sa bisanusa nga mga aso, na kay respiratory tract infections, o dali ang imong pagtiguang sa physical, ba hindi pang idan, 30 nang now, bringin na ang factor. ka insomnia doge kay kakatuog o nag-overthink na sad ka bisan unsa na sad imo gihunahuna. Bis matug na ka para imo hunahunaon kay mo pahuway ka na di na hinuon. Kanay mo pagkalimtano nako tabangan ka nga mawag tang na nga maokay ka. Kanang na depressed ka, di gina healthy no, naka UTI or constipation. Nako, sulbaron ang tanan pinaagi sa EXL Makabuhay Plus. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus capsule, i-maintain lamang para sa mga adult, usang ato sa 2 ka kapsula every day. Uban sa inadlaw nga tubig, again dilibugnong nga tubig ang atong itukmod ana itulak sa pag-inom anang ato ang EXL Makabuhay Plus ha. Inadlaw lang nga tubig, dili bugnaw, dili inin. So kana atong pag-inom ana 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung panangli tikaw doon na nebalatian ka makabuhay, mas uway-ubay yun na to. Dungagan na to ang dosage. Duhang ato sa tulog kakapsula 3 times a day. Uban sa inadlaw gyapon nga tubig, sa dili ka pamukhaon. Pwede po nga after na kamukhaon, pero kanang usa ka oras ang palabya. Una ka mong inom sa atong EXL Makabuhay Plus, isip imo ang food supplement ng bonggang-bongga. Okay? Laban na ta. Sa pagpadayon sa unahan, ako gyapon ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Oh,

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Battle. Kagani atong nabati ang kinatibok ang chapter 18 sa revelasyon ni Mayani. Again, wa pa mi ended to. Napaydag ang sumpay sa iyang kasaysayan. Medyo mahaba-habang usapan at dramahan ito ng bonggang-bongga. Kanawa na itong lakbitan, lugisgutan na itong nabati nga kinatibok ang chapter 18, kagani ang drama. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, smile, smile and everything, and you'll be okay, and God bless us. Anyway, abtik lamang Mayani, salamat. Oo, kung basya nato ang chapter 18 sa imuhang revelasyon, well, kanabitaong komplikado na ang tanan, na ay mga tao nga nagpabilin sa ilang mga tayugot, kalagot, ang mga kasina diri nato, unya na apag yung mga dungag pa, ambot kung tinuod ba kung na ikalambigitan o nagpaluyo ang imuhang igsuon sa mga nga bayot nga si Abon sa tanang mga nanghitabo, ambot lang matubag na mga pangutanaha sa pagsubay namo sa sumpay sa matagyugto sa imuhang revelasyon. Pero, kung basihan na ito again, ang chapter 18 sa imong kasaysayan, ang leksyon nga ito makuha is that, walay sayop kung magpabilintang magmalig-on. Labi na kung walay mga tao nga nagmalig-on para nato, kita mismo, mo'y muluwas gid sa itong kinabuhi, sa itong kaugalingon, kita mismo ang magmalig-on para makapadayon sa unahan. Labi na kung napay-usa, duha, tulo, o pipila ka mga tao nga naglaom para nato. Labi na sa imong part, no, ang imong inahan. So, ang atong dangpanan ang pag-ampo mangyudo atong pagsalig sa atong labawang makagagahom sa atong Ginoo nga naa sa langit kay di magita masayop ko muna itong pagabuhaton. Unya, iiway ta sa mga kadautan although na ay mga pagkakataon, ay mga kahigayunan nga naagi po yung mga dautang mga hitabo, dautang mga binuhat, na magsamok-samok, magsurang-surang sa atong agianan, isip pagsuway. Nya dita mo surrender ana kay kumo surrender ta di argi dita kutob nya dita makalahutay so kinahanglan nga mupadayon kita sa unahan tungod kay kita nagmalingon kana tungod kay naatay Ginoo nga naa sa ato ang kinabuhi kasing-kasing hunahuna nga maoy nakasentro and we can never go wrong. Ginoo lang yun ng atong dangpanan sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi. Malipayon man ta o nagbagulanon, di ba? Nagsadya man ta o nasakitan, di ba? Iselebrar gihapon nato somehow ang atong kinabuhi. Bisan pa ko napildita, labi na ko nagmadaugon ta. Labi na ko napa sa proseso ang pagkabut nato sa reward nga para nato tungod sa itong mga pag-antos sa kinabuhi. Diba? Ang Ginoo gina nga itong numero uno nga hinungdan sa itong pagpadayon, sa itong pagpakabuhi, sa itong pagmalipayon. God bless you. Anyway, kamakaboy, sundan nato sa masunod pang episode sa ato ang or episode ka OA ba sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Mayani. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle.
2: Salbungin ang sigla.
3: Kamakabuhay.
4: Palihog duawa ng atong FB page,
5: EXL Makabuhay Plus.
6: Ingon man ang atong website,
7: exlmakabuhay.com.
6: Mahimo ka usab ng email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
8: Ito ang buhay.
9: EXL Makabuhay Plus.
10: Halina't magmakabuhay.
11: Samantala ang espesyal nga mensahe karong adlaw. Matod pa ka makabuhay pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo og pagpaubos og makabaton kag mga bahandi. Dungog og taas nga kinabuhi. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa panultihon 22 bersikulo 4. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Maraming salamat sa pagpaminaw nang bonggang-bongga manambling na tagpina-live. Maraming salamat po sa tanan mga tigpaminaw nato, ikaw og labaw sa tanan ikaw. Salamat kay sa pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
12: Hatod kanato
3: sa EXL Makabuhay Plus.

0: Kiss
1: Pandesal, mga ka-Kiss and Kiss FM. Yes, it's 5:09 in the morning. Yes, happy Wednesday sa tara mga ka-Kiss na to diha. Kumusta man, kumusta man? Mahaw na ba mo diha? Sa may lamig nga pamahaw ron, lamig ay higop sabaw sa tinulang isda. Basta bugnaw-bugnaw na gani ang panahon, lamig na na kayo isabaw-sabaw diha. Sa mga sige, kaon humbang lata diha. Mahalagi na. Yes, ito na mga ka-Kiss na ito diyan. Naka-tune in to Kiss FM. Good morning. And good morning sa tara mga naka-Facebook Live. Yes, ito na mga naka-Facebook Live. Karong mga orasa. Good morning sa niyong tanan diyan. And ito mga ka-Kiss diyan nga nag-zumba. Karong mga orasa. Good morning niyong tanan. May pagpamahaw sa may pagsumba-sumba sa diyan. Kinikahuman o zumba, kaon da yun. Mauna na ron. Asa naman ang diet lagi ng giingon. Mauna. Tungod kay nagpatintaw sa kaon. Pero kay bao baka mga ka-Kiss nga important meal of the day is ang pamahaw gyud, di ba? Mao gyud na. Yes, dapat ang mamahaw nagkarong muminos-minos ta ari sa panihapon, no? Dapat nga na unta, no? Dapat dili ta magpalabig panihapon. Aril tas pamahaw paniudto mo buga. No? Kaon mo diay taman-taman og humbang lata or unsa ba na diyang sabaw baboy. Ano na, mga ka-Kiss. Yes, sa tanang mga nag-exercise karong mga orasa, sa tanang mga nag-andam sa ilang mga pamahaw niya, well, nagsayaw-sayaw mo rin ha. Yes, mag-i-TikTok sa tanang mga ka-Kiss. Sa tanang mga naka-ulala. Good morning, yung tanang niya, may pagpamahaw. 5:11 in the morning.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 sa tanang mga nag-birthday niya. Happy birthday niyo tanan, 5:19 in the morning, mga ka-kiss.

0: Tabok sa James Coffee Mix.
1: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjute may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang James Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang James Coffee.
0: Yan ang kwentong ka, James. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang James Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal, sa bisang asang butika ra. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic nga tambal, adunay mga ekspertong pharmacist og giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, og Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP Trusted Gamot ng Pinoy.
3: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Angelina Superlo, ang tinapay na mapino malambot and delicious.
5: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
6: The verdict is in. The Buholana radio audience have once again spoken.
7: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
6: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
7: Sa among mga kakiss,
6: sa mga kabarangayan,
8: number one,
7: kalungsuran,
8: number one,
6: and in the city of Tagbilaran,
8: number one,
6: thank you for making us number one.
9: The number one hit music station, Kiss FM.
6: Kiss Pandesal.

0: gibantayan kini mong bagyo nga nasa gawas sa par or outside Filipino responsibility inonsulod pa ni sa pag-asa monitoring domain. Base sa pagmanabana ka ng kagini ng alas 3 sa sayo sa Kabuntagon karungan lawa, ang location sa maong tropical depression gibanabana kini basis na ng available nga mga data na kini may mutang sa 2,340 km east of extreme meridian Luzon o anakini sa coordinate nga 20.1 degrees north, 144.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagikusgun nga mukabat nga doon na sa 45 km matagdag na doon sa sentro o gano'n na kinigas din sa mga pagkuros angin nga mukabat nga doon na sa 55 km matagdag na. O kini nag-irog sa direksyon northwestward or aminang kasagpern nga doon nagikusgun sa pag-irog 20 km matagdag na. Base usap sa pagbanabana, kini mo ang bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ug samtang kini mo ang bagyo, wala usap kini direct epekto diri sa ato asan nasod. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, una, kining ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Kabisayan ug ingon masab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang lain nga sistema, kining gitawag tong northeasterly wind flow o hangin nga nagikan sa aming silangan nga mga nakapikto sa ditong dapita sa may northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang kinatibukan sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug nagmiyan sa Tagbilaran ug ngin mo sa ditong dapita sa Mindanao karong adlaw makasinati kitag maragumon ng kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan ug mga pagpalubag-kilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, uglakip na sa ang Cagayan Valley, uglakip na sa ang Metro Manila, uglakip na sa ang Bangbayan sa Luzon, karong adlaw makasinati lamang ng mga pupanagsang pagpanagom, ugnadto na sa usay doon na meragumo ng kalangitan, ugbanan sa panagsang ang mahinay mga pagulan o mga pagpulo-pagkilat, gumikan sa northeasterly wind flow, ug ingon masab kini mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa aming silangan nga may mapusilabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon ug samtang karagatan nitong mga lugaraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan nga may mapusilabi sa ubang bahin sa Luzon. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 5:20 sa kahaponon. Din nila lang kutop, kininagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Morada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
1: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
2: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
1: Silawan daw na ako, Mabi? Mapino, mahumok, og lamig, yud kaayo.
2: Maugyud na, perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda o pang breakfast adlaw-adlaw. Angelina Superloaf, mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man tao mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na Junjun na nga, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: DJX 500.
5: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500.
5: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butiga. I know.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. EXL Makabuhay Health Hour.
3: Salubungin ang sigla.
4: Isang mapagpalang araw, Pilipinas, at malugod po namin kayong binabati at inangyayahan sa inyong pinakapaboritong health and wellness program ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanito again, ang inyong kaagapay po sa kalusugan, kalakasan, at makabuluhang pamumuhay. Welcome po sa ating programa at sa pinakapaborito nating segment na kung saan ay patuloy po tayo nagbibigay po ng gabay, paano lalabanan ang iba't ibang uri ng karamdaman, abay syempre iwasan, pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na ligtas at practical na paraan. Para sa ating What's Up, Doc topic, today we're going to talk about the high level of triglyceride or TG. Ano po ba ang ibig sabihin po nito kapag mataas po ang triglyceride po natin? Mga sanhi, sintomas, treatment protocols, integrative wellness approaches, and even how EXL Makabuhay help for this kind of condition. A silent condition, walang sakit, walang babala, pero unti-unting binabara po ang daluyan po ng dugo at pinapataas ang chances ng pagkakaroon ng heart attack, pagkakaroon ng stroke, fatty liver, and even diabetes. Kaya ang tanong po sa ating mga kamakabuhay, paano kung may natural at practical na paraan para tulungan ang katawan bago pa lumala ang ganitong klaseng uri ng kondisyon. You know what po mga kamakabuhay? Sa EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc, bubuksan po natin ang usapang hindi lang po basta-basta na pang-konsulta o pang-check-up, no? Kundi pang-araw-araw na labanan po ang mataas na level po ng triglycerides. Alamin po natin kung paano ang tamang kombinasyon at nutrient-rich botanicals, antioxidant at metabolic supporting compounds ng EXL Makabuhay Capsule na suportahan ng maayos ang metabolismo, ang inflammation control at pati na rin ang liver support. Ang susi sa pagbaba po ng triglycerides sa natural na paraan. At hindi lang dyan magtatapos po mga kamakabuhay. Pinapakita rin po natin kung paano nga ba ang EXL Makabuhay Black Coffee na may functional plant ingredients at bioactive compounds na tumutulong sa energy utilization, sugar balance at pati na rin ang fat burning. Habang sinusuportahan ang puso at even ang ating circulation, wala pong crash na mangyayari at even walang guilt na mangyayari. Kaya sa ating mga kamakabuhay po natin ngayon, kung gusto niyo pong maging alerto, mas produktibo ang ating puso at mas empowered ang ating kalusugan, huwag kayong bibitaw sa ating programa at ito yung sisimula natin na mas matalinong pagpili sa ating puso, kaya stay tuned dahil ang kalusugan ay dapat nating pinipili sa araw-araw.
5: What's up, Doc?
4: Mga kamakabuhay, isa sa pinakakaraniwang problema po ng maraming Pilipino, pero kadalasan hindi po ito napapansin na, itong tinatawag nating high triglycerides or mataas na triglycerides sa dugo. Sino po ba ang nakaranas po nito? Yung tipong nagpakuha ng laboratory examinations, therefore they found out na mataas po ang TG nila o yung triglyceride. Anyway, before that po mga kamakabuhay, ang triglyceride ay isang uri po ng taba or fat na makikita po mismo particularly sa dugo. Tuwing tayo po ay kumakain, lalong-lalo na kapag mga matatamis na mga pagkain, sobrang kanin, no? Pati na rin tinapay, soft drinks at mga matatabang pagkain, kinukuha po ng katawan ang sobrang calories at kinoconvert ito bilang isang triglyceride. Itinatabi niya po sa katawan bilang isang reserve energy. Normal po ito. Pero kapag sobra, doon po nagsisimula ang problema. Sa normal average level po ng triglyceride is normal below about 150 mg per deciliter. Ang borderline po ng mataas po ay 150 to 199 mg per deciliter. Sa high level po, no, na makukonsider po natin, it's about 200 to 499 mg per deciliter, and this is very warning para sa lahat, ha? Yung tipong sobrang-sobra na maabot na ng 500 mg per deciliter pataas. No? Kapag lampas na po talaga sa normal, dahan-dahan itong nagsisimula ng pinsala po sa ating katawan. Alam niyo po ba mga kamakabuhay na madalas na walang sintomas po ito sa umpisa, pero karaniwang kasabayan na mataas po talaga sa high cholesterol level po ito. Posible na magkukos din also ng mataas na level po ng sugar or pagkukos ng diabetes, hypertension, and even fatty liver. At mas mataas po ang chances po nito ng problema sa puso or heart attack. No? Pwede magkaroon ng cerebral attack or stroke, pancreatitis, no? At mas karaniwan po ito sa mga mahihilig sa mga matatamis at refined carbohydrates. Lagi puyat at stress or kulang sa galaw or sedentary lifestyle. And even may family history. Tandaan po natin mga kamakabuhay, especially mga sanhi, kung ikaw ay may mataas po na level ng triglyceride. Importanteng malaman po natin ang root cause kasi yun ang kailangan natin tutumbukin at hindi po yung pagpapababa po ng triglyceride. Napaka-importante po na i-correct po yung mga maling pagkain. Sobrang kanin at tinapay, mga matatamis na inumin, mga processed food, no? Mga fast food and even some oil. oily products. Pangalawa, kung kulang ka sa physical activity, kapag hindi po na nagagamit po na maayos ang ating kalakasan, naiipon to bilang isang triglyceride or reserve energy. Pangatlo, diabetes or insulin resistance. Kapag mataas po ang asukal ng dugo, nagkakaroon po ng automatic na tumataas din ang triglycerides. Pangapat, alcohol intake. Kahit konti, no, pwedeng magpapataas po ito ng triglyceride levels. Panglima, stress at kulang po sa tulog. Stress hormones resulting to mas maraming fat storage. Pang-anim, hormonal imbalances at edad, no, mas tumataas habang tumatanda, no. At totoo lang, madalas walang sinyalis at walang sintomas po talaga ang triglyceride. Pero kapag matagal na at mas mataas na, chances na posibleng makakaranas ka ng madali pong mapapagod, paninikip po ng dibdib, pagkahilo, bigla ang pagbigat po ng katawan, pananakit po ng tiyan, lalong-lalo na sa pancreatic area, no, and even pagkakaroon ng fatty liver signs. Tandaan po natin, mga kamakabuhay, kapag may sintomas na, kadalasan malala na po ito. Lalong-lalo na kapag pinabayaan, it may lead to other complications just like heart disease, no? A break lang muna po tayo ng sadali para sa konting paalala ng ating programa. Eh, huwag kayong bibitaw, ha?
2: What's up, Doc?
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
6: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: What's up, Doc?
4: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programa at handang-handa naman po tayo magpatuloy. Kaya huwag na po natin itong papatagalin pa. You know what po, mga kamakabuhay, ang triglyceride kasi ay tumutulong sa pagpapabara sa ugat. Pangalawa, stroke. No? Kapag may namumuong taba sa ugat, papunta sa utak, no, chances talagang tatamaan ka ng stroke. Pangatlo, pancreatitis. Isang emergency condition na dulot po ng sobrang taas po ng triglyceride. Pangapat is fatty liver disease. Very silent but very dangerous. Maaaring mauwi po ito sa cirrhosis, kaya kailangan po natin bigyan po ng pansin po ito. Well, anyway, when it comes to the medical treatment and conventional approaches, we need to do something like focusing into lipid-lowering medication, blood sugar control, regular laboratory monitoring, and of course, doctor's guidance. Kinakailangan po magpakonsulta sa ating mga medical doctors para ma-identify specifically kung ano mga treatment protocols na pwede natin gagawin pagdating po sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon. Importanteng magpa-check up po, ha, huwag po matakot. No? Pero tandaan, hindi po sapat lang ang gamot ang kailangan na basihan, kundi kailangan din po natin baguhin, of course, ang lifestyle. No? Pagdating naman po sa integrative and wellness management approach, dito po pumapasok po ang holistic and natural na paraan. Pinagsama-sama ang medical care, nutrition, lifestyle, mga natural support, no, na kung saan ay makakatulong para pagdating sa ating kalusugan, especially sa pagko-control o pagmamanage po ng mataas na triglyceride levels. From Nutrition and Lifestyle Foundation, we highly recommend the LCD or low carb diet, no. Babawasan po ang sugar at refined carbohydrates. Mas konti ang kanin, mas maraming gulay, importante po 'yon. Dagdagan po ang fiber, no. Fiber na tumutulong na mag-alis po ng excess fats. Pangatlo, regular movement. 30 minutes brisk walking araw-araw lang. Mag-set po kayo ng time na at least paggalaw-galaw naman po kayo. Especially those ating mga kamakabuhay na nagtatrabaho po sa opisina, onting galaw-galaw naman po kayo dyan habang kayo po nakikinig sa ating programa. Alright, no? Ayusin niyo po ang tulog at stress, no? Kasi syempre, ang stress ay direktang nagpapataas po talaga ng triglyceride. And of course, with the herbal and natural support approaches. And of course, don't forget, no, to do some juice therapy na makakatulong pampababa po ng mataas na level ng triglyceride. Una po dyan, you can make ampalaya plus cucumber juice, no? Pampababa po yan blood sugar and tumutulong po ito sa fat metabolism. Pangalawa is green juice, no? Mga ingredients po nito just like malunggay, spinach, apple, and even lemon, no? Mataas po ito sa fiber at antioxidant, no? So gawin niyo po yung juice araw-araw, inumin po isang beses sa isang araw, and please take note, hindi po magkasabayan sa gamot or any kind of supplementation and even your maintenance para mas maganda po yung absorption sa enzyme ng ating katawan. Alright, so we have also herbal tea options. You can do also by making sambong tea, oregano tea, or turmeric tea, no? It supports the liver and circulation. And of course, the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. It's very special formula mula sa pinagsamang herbal ingredients na may synergetic effect, no? Kaya po tandaan po natin, mga kamakabuhay, hindi po instant ang pagpapababa po ng triglycerides. Consistency is the key. Natural support ay kapartner at hindi po to kapalit po ng medication na meron po kayo ngayon. Regular blood examination ay napaka-importante para ma-monitor po natin specifically kung ano na po yung development sa inyong kondisyon. Anyway po, mga kamakabuhay, ang high triglyceride ay very silent, no? Pero seryosong kondisyon po ito, ha? Pero ang magandang balita, kita, kaya itong kontrolin, pababain at i-manage sa tamang kaalaman, disiplina at tamang suporta. Tandaan po natin, hindi mo kailangan na hintayin pang umatake bago po kayo kumilos. Ang kalusugan ay isang desisyon sa pang-araw-araw. Alright, at bago po tayo tuluyang dumako sa susunod po na segment ng ating Q&A, mag-break lang muna tayo ng saglit, no, para sa konting paalala ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
7: What's up, Doc?
8: What's up, Doc?
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kiss FM. Kiss Pandesal.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo.

0: kumusta naman ka? Uy, naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh Marie. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Uy, kanindot ay anak Marie, no? Unya, unya. Magbayad ta ana kada tuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace Marie. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
0: Sige Marie ha. Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon ha Marie. O matayon Marie. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal, sa bisang asang butika ra. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic nga tambal, at dunay mga ekspertong pharmacist o giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, o Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP Trusted Gamot ng Pinoy.
4: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
2: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
4: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss.
4: Sa mga kabarangayan.
5: Number one.
2: Kalungsuran.
5: Number one.
4: And in the city of Tagbilaran.
5: Number one.
4: Thank you for making us number one.
6: The number one hit music station. KISS FM.
4: KISS Pandesal.

0: serve as the SSS President and Chief Executive Officer. The Senate Impeachment Court has allowed prosecutors to withdraw three of the four impeachment charges against Vice President Sara. The withdrawn charges involve alleged misuse of the confidential funds, bribery, and grave threats. Prosecutors will now focus on the remaining charge involving alleged unexplained wealth and the undisclosed business interest. The prosecution said evidence on the remaining charge could support Duterte's removal from office. However, Duterte's defense questioned the fairness of dropping the other charges. Impeachment proceedings will continue on the remaining article. The allegations remain subject to the court's judgment. In the international scene, the United Kingdom has revealed that it is currently being targeted by Iran. According to MI5 Director General Ken McCallum, they have obtained information regarding Iran's plans to launch attack on their military sites. One example cited was an attempted attack on the Royal Air Force last month. It added that Iran is targeting not only the UK, but also other parts of the world. Latest lakad sa panahon, gikan ni Leonard Samar sa Pag-asa.
1: Maayong buntag, ano yung kini pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Padayon yapon nato nga gimonitor, gibantayan kini mong bagyo nga nasa gawas sa PAR or outside Philippine Area of Responsibility, inoan sulod pa ni sa Pag-asa Monitoring Domain. Base sa pagbanabana ka ng kaginin alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location sa maong tropical depression, gibanabana kini base na lang available nga mga dita na kini mahimutang sa 2,340 km east of Extreme Northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 20.1 degrees north, 144.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, nga doon nagigusgun ng mukabat nga doon na sa 45 kilometers matagdag na doon sa sentro, o nga doon na kinigas din sa mga paghuros angin ng mukabat nga doon na sa 55 kilometers matagdag na. O kini nag-irog sa direksyon, northwestward or aminang kasagpern, nga doon nagigusgun sa pag-irog, 20 kilometers matagdag na. Base usap sa pagbana-bana, kini mo ang bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa PAR or Philippine Area of Responsibility, o samtang kini mo ang bagyo, yo wala usap kini direct epekto diri sa ato asan naso dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:27 sa hapon dinhi lang kutob kini nagaikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Morada Station Leonardo Samar mayong buntag.
0: It is now 7 o'clock and so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.

0: Alang sa dinali ang paghupay sa mga klaseng sakit sa kalawasan ng kalimot sa paggamit sa produktos EXL ng kabuhayang all-in-one skincare oil, inyo ka na mapalit sa inyong mga suking butika o dinisyon sa itong radio station sa Kiss 102.3, Binting Street, Tagbilaran City.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gyud ko. Salamat sa

0: nako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabo High Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabo High Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabo High Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay!
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises og special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya og mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town.
4: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
6: Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on!
5: Catch MJ Flores TV. Live in concert. October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV, one powerful night, one celebration of faith. October 14, 7 p.m. Kita-kit sa Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
7: The Christian Concert is presented by Bohol Light, B-Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Ampere, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Cocoa Farm, the official home of MJ Flores TV.
8: Ikaw lang ako, ikaw at may laing pa.
9: Pastor MJ Flores, also known as MJ Flores TV. Magkita-kita taniyo din ha sa Tagbilaran, Bohol, karong October 14, din ha sa Bohol Wisdom School Gymnasium para sa itong pag-abuhaton ng worship experience. Me and the entire team will be there aron makig-uban ka ninyo sa pagdaig sa itong buhi ng Diyos. Muna dada ang inyong pamilya, dada ang inyong mga higala, o mag-uban ta sa pagsimba din ha sa Diyos.
10: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.

0: DYRD
1: Italia
2: sa Island City Mall.
0: Ang DYRD
2: Breakfast News.
3: Higala may nga buntag, kininausab ang hanay sa labing labas nagbagang balita. Sa itong DYRD Breakfast News, hatong kini sa may tinguha sa Island City Mall. Hinikay, ugyandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
4: O kinisigli orgulyo ang friend mo forever.
3: Ang muhatod sa mga balita, ang karoon sa itong mga luhan. Mga bisita sa lalawigan sa Bohol, mga lawas, si DILG Secretary John Vic Rimulya o PNP Chief Jose Nartatis Jr. Aron kini pagkigtagbuan ang mga mayor, mga opisyalis po sa itong lalawigan, aron iapod-apod usab ang 50 kamotorsiklo sa kapulisan.
4: Istriktuhon na ang pagpatuman sa mga lagda sa operasyon sa mga pub o entertainment establishment sa lungsod sa Panglao aron dili na masubli ang kaguliyang sa Aluna Beach karong bag-o.
3: Guidelines sa bakuna batok sa African swine fever gikan sa Vietnam gihuwat karon sa atong lalawigan.
4: Usaka driver patay samtang kritikal ang line driver human nagsungag ang duha ka motorsiklo dito sa lungsod sa Itafe.
3: Sa ito ang police report human sa San Roque National High School sa lungsod sa Albor, ang kolehiyo di Lubok na sab ang gibulabog sa usaka bomb threat.
4: Midaso og balaod noon si board member Greg Hala nga mag-regulate sa mga batok sa pagbaligya o kinawat nga mga kaptangan.
3: Milagda og sisterhood agreement ng Tagbilaran City og Mandaluyong City aron pagpalig-on sa relasyon og pagtinabangay usab sa duha ka lokal nga kagamhanan.
4: Malaumong si Dismiss Mayor kani Mayor Al Takulad sa Duero nga madismiss ang uban pa niyang kaso human gibasura sa Sandigan Bayan ang kasong kriminal bato kaniya.
3: Andam na usab ang tanan alang sa EXL Makabuhay Health Caravan dito sa Distritos Bool, Makiling Adlawa.
4: Senatan sa Kalingawan, nahidangat kagahapon, gikan sa Davao ang sikat nga MJ Flores Tiffy, alang silang libreng konsyerto karong alas 7 sa gabi na sa Bohol Wisdom School Gym. Sa balitang regional, gipasagaan og administrative o criminal complaints sa Ombudsman Visayas, si Manawi Suri sangguni ang kabataan, SK Federation President nga si Floritz Gail Humawas tungo sa gingong wa mabayri nga utang nga nikabat og 3.35 milyones ka pesos.
3: Samtang sa kauluhan, gitugutan sa Senate Impeachment Court mga prosecutor i-atras ang toto sa upat ka mga impeachment charges batok ang Vice President Sara.
4: Giabsuelto sa sikan kung sa Digan Bayan, Sikan Division, sikani Department of Health sa Secretary o Kongresista Janet Garin sa mga kasong graft o malversation of public funds kabayan sa kontrobersyal nagpapalit o bakuna nga ding vaksya.
3: Sa gawas sa nasod, gibutyag usab sa United Kingdom. Sila na usab ang gipuntirya karon sa Iran.
4: Sa paugnat sa kusog, madayon gihapon ang sangka nila ni Saul Canelo Alvarez o Christian Mibil Kunbili sa Saudi Arabia. Sa panitang artista, gipakita na ang official trailer sa pelikula nga ang Florante at Laura ni Balagtas dito sa Busan, South Korea.
3: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita. Ang kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: Alan. Atong paminawon ang report ni alagad Alan Doydora.
1: Miduso og usa ka balaod noon si 3rd District Board Member Greg Hala nga mag-regulate sa operasyon sa mga junk shop, scrap metal dealers o mga tig-kolektag scrap aron mapugnan ang pagbaligya sa mga kinawat nga mga butang. Sa iyang privilege speech sa regular nga sesyon kagahapon sa Sanggunian Panalawigan, gipasabot ni Hala ang pagpanginhanglan sa masugot ka mga lakang batok sa mga pagpangawat, ilabi na sa mga insidente diin ang mga kawatan makabaligya sa ilang gikawat ng mga gabtangan ngadto sa mga scrap buyer.
2: How can we discourage theft if stolen materials can easily be sold and converted into cash? Honorable colleagues, we must recognize that while the police have an important responsibility to investigate theft and apprehend suspects, prevention must also address the market for stolen goods.
1: Sayang isgutan ang pagpangawat dili pa lang dugay sa karaang brass bell o kampana sa St. Peter Parish Church sa poblasyon na lungsod sa Lubok. Ikatahong gikan pa sa tuig 1940 ang

0: Acts sa mga matidunano negosyante, kundili pagsiguro lamang nga dili magamit ang ilang negosyo isip agianan sa pagbaligya o mga kinawat nga mga butang.
1: Let us establish a regulatory framework that protects honest businesses while ensuring accountability in the scrap metal trade. Let us work with our local governments and law enforcement agencies to make it more difficult for stolen materials to enter the legitimate market.
0: Kini si Allen Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:30 sa buntag.
3: Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
2: Kalungsod sa Bien Unido. Gipahinumduman ang mga motorista sa Bien Unido nga adunay deputized personnel na karon diha sa Land Transportation Office kun LTO. Ubos kini sa Bien Unido Police Station. Aduna na sila ay otoridad sa pag-issue og temporary operator's permit kung TOP ngadto sa mga malapason sa balaod sa trapiko. Tumong sa mong lakang ang pagbaligon usab niya pagpatuman sa mga balaod og regulations sa trapiko og pagdasig sa mga motorista nga mosunod sa mga lagda. O niya alang kinis kaluwasan sa kadalanan. Gihangi usab ang tanang motorista, magmatngon, mosunod gayod sa mga balaod sa trapiko aron malikayan ang mga paglapas og posibleng silot.
4: Sa lungsod sa Inabanga, gipahibaw ni Mayor Dexter Angkla nga adunay bag-o mga motorsiklo alang sa mga kawani sa munisipyo. Tungod kay limitado lamang ang mga service nga mga sakyanan sa LGU, gilauman ni Mayor Angkla nga makatabang ang mga motorsiklo nga mapaspas ang paghatod og serbisyo publiko ilabi na sa mga sudlonon ug hilit nga mga lugar. Gisiguro usab sa mayor nga ang buhis sa katawhan mapahiluna o magamit alang sa kaayuhan sa katawhan sa nahisgutang lungsod.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Milagda og sisterhood agreement ang Tagbilaran City og Mandaluyong City aron sa pagpalig-on sa relasyon o niya pagtinabangay sa duha ka lokal nga kagamhanan. Atong pamilaon magbalik sa alagad Rayto ta sa kompleto detalye.
6: Sa panag-ambit sa mga maayong binuhatan sa panggobyerno, sisterhood agreement gilagdaan sa dakbayan sa Tagbilaran og Mandaluyong City. Ang pinirmahay gihimo kagapon sapon sa Bohol Tropics Resort ning siyudad sa Tagbilaran. Gisilyuhan ni Tagbilaran City Mayor Gene Yap og Mandaluyong City Mayor Carmelita Aguilar Abalos ang kasabutan sa panag-igsunay tali sa duha ka dakbayan. Kini gisaksihan mismo sa mga miyembro sa konsehyo sa duha ka syudad o mga barangay kapitan sa Tagbilaran. Si Mayor Gene Yap miingon nga ilang ipaambit ang maayong panggobyerno o mga programa sa edukasyon, culture and heritage, investment o economic development.
7: I am very happy personally to celebrate this meaningful milestone, the sisterhood between Mandaluyong City and Tagbilaran City. Alam niyo pong salamat for sharing our vision of opening more opportunities for Tagbilaran through meaningful partnerships. Ang best approach talaga ng isang mayor, ng isang leader, ay tignan ang best practices ng every city. Mayor Menchie and I were both part of the League of Cities of the Philippines. We're both officers. And grateful ako dahil dun pa lang nasishare na ng mga Metro Manila mayors ang kanilang best practices. One, for example, na ginayapok po sa Mandaluyong ay yung Ubicong Cementerio. Meron na po kami ngayon under the Yakala administration at nakuha.
6: Samtang si Mayor Minchia Balos may pasigarbo sa paglambo sa ekonomiya sa ilang syudad, bisan kini og gamay nga dakbayan, pinagi sa mayong koleksyon sa buhis.
8: Yung ang makibahagi sa makasaysayan na pagkakataong ito, ang paglagda ng ating sisterhood agreement ay pagpagitan ng mga ng ating mga lungsod na maaaring magkaiba man sa geography at kapaligiran, ngunit mga kaibigan, tayo po ay tulay na magkalapit sa puso, diwa at mga pagpapahalaga. Ang araw na ito ay sinula ng isang mas matibay na ugnayan, isang pangakong magtutulungan at isang pagkikilalan ng pag-unlad ay higit na makabuluhan pag ito

0: for Pastor MJ Flores. How about those mga daghan kita mga listeners nga wa pa gyud kasuway o attend ani mga worship experience? They've been to concerts pero wa pa sila ka experience aning worship experience. So para nimo nganong dapat sila mo adto aning kuan worship experience.
1: Wala mga ka eksena do ka bulano wala gyud ko mo sa pagdisting, no? Kanang gyud wa gyud mawa kanato. Actually the last 3 years that we were here, actually it's kanang ticketed to siya nga event. Kusog kay ulan pero nalipay ko din nga daghan pud mga bulano nga niadto. Pero karon I am so thankful with the local government unit of Tagbilaran City and even Kiss FM. EXL makabuhay og sa tanan nga mga nag-organize ini nga gihimo gid nila nga libre nga mahimo accessible sa tanan. So wala nagihinungdan gyud nga di kita makadto. And then sa atong pag-adto gyud din ha, mo na giuna mo nga dili lang na lingaw-lingaw, you know? Dili lang na siya kanta-kanta. I truly believe nga pinaka high time din nato karon nga mobalik gyud na sa Ginoo. Kung ikaw nga klase nga to, maybe you're suffering depression, you're suffering anxiety, maybe you have some restless nights na wa di nakakatulog, kay wa ka kabalo unsa na ibuhaton nimo sa imong kinabuhi, ugma na sayo jud ko nga naa gigiandam nga nindot ang Ginoo kanimo, naagi pinasahi nga buhaton ang Ginoo kanimo, dili mi mo biyahe diri kay Davao City para lang nga lingaw-lingawon ka. I really believe ugma naagi special nga pagtandog buhaton ang Ginoo kanimo nga mo uli ka, mo gawas ka gikan ato nga building sa wisdom nga you will never be the same again. As you're going to encounter the presence of God in your life, kadasay jud ko nga maogi na mahimo ni mga turning points sa imong kinabuhi. Tomorrow, we will going to declare nga ang ugma pohon mao ka ng adlaw sa imong kaluwasan, adlaw sa imong kaayuhan, adlaw sa imong kabag-uhan, adlaw sa bag-ong katuyuan nga imong madawat nila sa Ginoo. Na makita-kita ta og maigsoon, ayaw gyud pakyasa. Dalagit ang imong pamilya, dalay mo higala og ato yung eksperyensyahon gyud ang kanang pinasahi nga pagpamuhat sa Ginoo sa matag sa kanato.
0: Alright, sa atong mga listeners o mga viewers sa KISS FM 102.3, if you are listening to this message and this radio interview together with MJ Flores TV and you've heard the message, I'm sure this is not by accident nga nakapaminaw kakarong mga orasa, or this is not coincidence nga nalungog ni mo ni nga radio interview, because you are really invited. It's a free worship experience.
2: Gisuportahan ang maong concert sa Boholay, JG Seafood Village, George's Bake Shop, The Buzz, Toto and Pepino, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay Plus, kauban ang official media partners, ang KISS 102 FM, DYRD, o The Bohol Chronicle. Libre ang admission sa MJ Flores TV concert nga ipahigayon sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Kita-kits ta ninyo mga igsuon aron magkiusa sa pagdayo ug pagsimba sa atong Ginoo pinaagi sa awit ug pagdayeg. Ug kini si Bumbulero, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Giawhag ni Mayor Miriam Sumailo ang mga tao nga mireklamo sa giyong sobra nga pamasahe sa mga fund for hire. Kay pakita ang ilang resibo, aron matino ang aktual nga kantidad nga gibayran ug mahatagan kini og tukmang investigasyon. Suma pa ni Sumailo nga makatabang usab ang paghatag og plate number sa fund nga giabangan aron mailhan ang sakyanan ug masusi ang reklamo. Gipasabot usab ni Sumailo nga dunay taripa o gitakdang pamasahe nga angay sundon sa mga fine for hire, tricycle o motorsiklo nga nagserbisyo sa mga pasahero. Matod pa niya, nga dunay silot ang mga kulurom o mga sakyanang nag-operate nga way tukmang otorisasyon. Dugang pa sa mayor,

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa alagad sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar, ikat sa lokal ng Batang Pag-asa.
2: Good morning sa tanan na itong mga soaking ating paminaw ng istasyon sa DYRD. Ano yung kining pinaka-uling kalambuan sa kimtang sa panahon karong adlaw? Padayon gyapon nato nga gi-monitor ug ibantayan kini mong bagyo nga naa sa gawa sa PAR or outside Philippine Area of Responsibility nga sulod pagyapon kini sa Pag-asa Monitoring Domain. Samtang kini mong bagyo base sa pagbanabana kag kini nang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang location ana kini mahimutang sa 2340 km east of extreme northern Luzon. O ana kini sa coordinate nga 20.1 degrees north, 144.4 degrees east. Samtang nagdalaking isangin nga doon na ikos ko nga makabat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro. O gado na kini gastinis o pagurusangin nga makabat nga doon na sa 55 km matagtak na. O kini nagayarog sa direction northwestward or aminang kasagpan nga doon na ikos sa pagirog 20 km matagtak na. Samtang kanimang bagyo, base sa pagbanabana, ubos ang iyang chance nga makasulod sa PAR or Philippine Area of Responsibility. O samtang kanimang bagyo, wala usap kini direct efekto dito sa ato asan nasod. Ang ato ang mga sistema nga nagpasulabi karong mga panauna o karong adlawa. Una, kining gitawag na ito ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa tibuok Kabisayan ug lakip masab dintong dapita sa Mindanao. O samtang ikaduha, kining northeasterly wind flow nga mga nakaapekto sa Northern Luzon. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang tibok Visayas ug lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagbihayan sa Tagbilaran o ingon masab din itong dapita sa Mindanao, Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marindoki o Grumlon. Kini mga lugar ha karong adlaw, makasinati kitag managumon ng kalangitan o doon ay katag ng mga pagulan, mga pagpanrupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Ilocos Region, Colinera, Mistib Region, o lakip na sa Pangkagayan Valley, kini mga lugar makasinati laman mga pupanagsang pagpanagom, o ngadto na sa Osay, doon na may nagumon ng kalangitan, o gudubo na sa panagsang mahina yung mga pagulan, gumikan sa northeasterly wind flow, or gumikan sa hangin nga nagikan sa aminang silangan. Samtang ang Metro Manila, o lakip na sa bangbang bayan sa Luzon, makasinati laman mga pupanagsang pagpanagom, o ngadto na sa Osay, doon na may nagumon ng kalangitan, o gudubo na sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa amin ng silangan, nga may mapuslabi sa extreme northern Luzon o samtang karagatan ng mga lugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sobang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ng silangan, nga may mapuslabi sa bang bahin sa Luzon, o samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o nga ito na sa kasarangan nga nagagikan sa aming silangan o paingon na nga ito sa aming kasagpan nga mao'y mapustabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol. O samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o nga ito na sa kasarangan nga mao'y mapustabi sa nga nagagikan sa batang kasagpan nga ito na mao'y mapustabi sa ubang bahin sa Kabisayan. Ug samtang karagatan nining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit, sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa mayala 5:31 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa mayala 5:20 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagiikan sa Duis ti Pag-asa Albuquerque Borough Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
3: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
4: Come on, let's clap our hands for Jesus. Come on.
3: Catch MJ Flores TV. Live in concert. October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV, One Powerful Night, One Celebration of Faith, October 14, 7 p.m. Kita-kit sa Bohol Wisdom School Gym, MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
5: The Christian Concert is presented by Bohol Light, Bee Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Ampere, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Cocoa Farm, the official home of MJ Flores TV.
6: Ikaw lang ako, ikaw at may lain pa.
7: Pastor MJ Flores, also known as MJ Flores TV. Magkita-kita taniyo din ha sa Tagbilaran, Bohol, karong October 14, din ha sa Bohol Wisdom School Gymnasium para sa itong pagabuhaton ng worship experience. Me and the entire team will be there aron makiguban ka ninyo sa pagdaig sa itong buhi ng Diyos. Muna dada ang inyong pamilya, dada ang inyong mga higala, o mag-uban ta sa pagsimba din ha.
3: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning? Basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care. We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
8: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
9: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
8: Filawan daw na ako, Mabi? Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
9: Maugyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.
10: DJX 500.
11: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
12: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
11: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
12: Okay.
10: DTX 500.
11: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butiga.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usab sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya.

0: Pinas Express na.
1: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer two-in-one great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
2: Uy pare, nindota gyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
3: Uy mare, adto ra na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
2: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
3: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay o negosyo.
2: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
3: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
2: Sige pare, mo adto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
3: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
4: Uy Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man tao mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, oy, higayon na jud na niya Mare.
5: Salamat kayo Mare ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
6: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at Room